0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang Kalusugan Ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiddy Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton, apan dili ka ma, dili nimo mahimo mga higala, nga bisag kaya man nimo unta. Kaya nga ano mo, nang ginaingon nga huna-huna rana nimo. Namang good po'y panahon nga dili ka ayaw makapaminsar, nga makasulti ka sa imuhang kaugalingon nga, bugok naman siguro ko eh. Nga nung dili naman ko makaisip og tarong, actually dili na mauang hinungdan nga bugok kay. Kini tungod wala nimo nabantayan nga kulang na di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan nato nga basta busog na, okay na, ginabaliwala nato kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bitaw no, aduna gyoy tao. Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, ay, busog na ko. Wala lang managuna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang,

0: Okay na kaayo kadto diay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga naga-diet basta mag-grocery na gani, tan-awon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tan-awon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining yaki herbal capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kompleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga vitamin E ka himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C, importante usab. Kay kining vitamin C nga, mukontra kini sa mga free radicals. May hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, maoka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. Mausab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Oh, makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O di ba ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid nag-control sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain nga giginatawag. Nga dali nimo makit-an sama sa mani. Baanat og kaog mani kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan, maghintaon kay nakalimot na unsa na. Og pagkahabol sa utok, na purol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw. Munang ginaingon na mo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mauna nga ginaingon na mo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa magyod ng Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid. Tapos lang, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya. Ang buto ang sa inom ka na ito. Yelo akong ihi ba? Tulok ang capsule akong nainom. Nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Oops, nako. Wa na di ay kita igong oras mga higala. Nahala, dinhi na lang takotob ha. Ugma, sa sunod na itong panag-uban, hinaot po unta nga makabinipisyo gayod ka mo. Dinhi sa ato ang gitunan karong adlawa. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-676-7031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.

sa kamauswagong adlaw alang kanatong tanan, kumusta ka mo mga kaigsuunan? Kumusta ka mo mga kauswag? Managkauban na puntahang to dalas 11 sa udtong tutok or alas 12, no? Gikan da ita alas 11. Ako si Celine Lanaria Kimno, syempre sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Tuto Gonzaga, o sa tibok puwersa sa uswag magpet, uswag pa more. Welcome din hi sa ato ang tulumanon. Sa adlaw karon nga Martes, ika-unom nga adlaw sa bulan sa Oktobre. Uy, Oktobre na, no? Dali arag yun sa dagan sa panahon. Uy. Okay, so pipila ka bulan mga kaigsuunan. Ato anasab, isa ulog, no? Ang bulan sa Pasko. Pero ingon pa nila, basta burn na, Pasko naman na. Hinoon mga kaigsuunan, every day is a Christmas day, di ba? Alright, so sige pa dahin ta din sa ato ang tulumanon. Open po ang ato ang text line 0951-655-5399. And of course, syempre, ang Facebook page sa Joy FM 102.3. Open po ang mga comment sections ni Ana. Kung asa mga kaigsuunan, pwede nyo pong ipadala ang gusto niyong ipaabot pinaagi sa ato ang tulumanon, ha? Mag-greetings man or unsa man din ha mga kaigsuunan, mga mulo, no? Gawas lang sa mga dili maayo, bad words, no? Bawal taana di ari, no? All right. So kung do na mo gustong ipaabot mga announcements, no? Mga kabarangays nato, no? Mga advisories gikan sa inyo ang mga nagkadiiyang mga barangays, no? Or mga grupo din ha sa inyong barangay, no, sa lungsod sa Magpet, pwede nyo pong ipadala dinhi sa ato ang tulumanong uswag Magpet, uswag pa more hangtod ta alas 12. Kining tanan ginahatod ka nato sa Kisandal Multipurpose Cooperative, kauban ang Taklin by Ansel, and of course ang Marwok, kauban usab ang Predsam. Ang Kisandal Multipurpose Cooperative usa kini ka kooperatiba nga naa din ha mismo sa ato ang lungsod, kung asa naga-invite po sila sa mga nagkadaiyang mga individuals nga gustong magpa-member po, no? So aduna sila yung opisina din ha at bang sa ato ang munisip, no, sa public market rather, no, na din ha sa ato ang palengke. So tanawa lang, makita gid ninyo lingi agamay ang Kisandal Multipurpose Cooperative. So aduna po sila yung mga nagkadaiyang opisina din ha sa may Antipas, syempre ang ilahang main office din sa Kidapawan, and of course naa sila mismo sa ato ang lungsod sa Magpet, nasa Tulunan sa Midsayap po, no? So naasam lang, ayan. So kung gusto mong maka-avail sa mga nagkadaiyang mga services sa Kisandal Multipurpose Cooperative, pwede nyo pong bisitahon ang ilahang opisina, no? Kaya kana mga kaigsuunan, ready po silang i-serve, no, ang gusto ninyong mahibawan gikan sa ilahang kining kooperatiba. So dako kayo nga itong pagpasalamat, no, sa Kisandal Multipurpose Cooperative. And of course, syempre, sa amuan ang gikaingon, ang bulan sa Oktobre po, no? Mokini ang bulan sa anibersaryo sa atong radio program, Uswag Magpet, Uswag Pa More on Air. So atangin nyo po mga kaigsuuna, no, sa tanang nag-live stream dinhi sa ato ang kining Facebook page na ginagamit karon, Joy FM 102.3. So anytime po, aduna mi question nga i-throw sa inyo, ha. Okay, so paminawan nyo po, no? All about Magpet, it's either be kining naadinhis sa to ang program, mga to ang ginahisgutan. And of course, syempre, mga information po all about Magpet. Ha? Kana, paminawan nyo po, no? Kaya aduna mo'y 200 pesos nga load. I think murag siguro ta, mga lima siguro ka mga questions po nga to ang i-throw karon before ta mag-enter sa to ang radio program. Unya, i-declare good na to dayon mga kaisuran kung doon naman tayo mga pipila ka mga winners po, or mamahimong kini mga texters, or mamahimo mga kaisunan ng mga kanabitaong live nga mga nagakomento or nagamessage sa ato ang comment section today, ay makakuha po, no, ng 200 pesos nga load from Kisandal Multipurpose Cooperative. Okay, so kana lang, mag-happy-happy ta karon mga kaigsuunan, basta bulan sa Oktobre, di gina ninyo ikalimtan, ha? Kay naagid may mga pa freebies po sa inyo, gawas pa sa mga impormasyon nga among ginahatod kaninyo, so naapod may ihatag nga kaninyo on air, no? As long as ang inyong participation po very active din sa ato ang radio program.
Good morning sa mga suking tipaminaw nato din ha sa may barangay Alibayon. Kumusta mo? Ang Montaño family, syempre ang Sibunga family, ang Amoroso family, ang Abantes family, Lopase family, o sa tanan-tanan mga kaisuunan nato din ha sa may barangay Alibayon. Ang ilahang Facebook page, ha? Ang Alibayon, no? Local government, super active po sa paghatag og information sa inyo, ha? So, i-invite ta mo or kanabitaw, ginaawhag ta mo nga maging active nga follower po, no? Sa kining inyohang platform nga ginagamit, no? So, good morning sa tong Barangay Secretary, si Mami Lynn Amoroso. Daghan kayong salamat, no, sa paghatod og information. Alayon yun nato sila, mga kaisunan. Partner yun nato ang Barangay Alibayon sa paghatulog information nga sa inyo, ha. No? Okay, mapa-impormasyon para sa mga mag-uuma, mapa-impormasyon para sa mga PWDs, para sa mga kadtubitaw adunay mga assistants, para sa ato mga scholars, ayan. So, sharer pod nato ang kining Alibayon, a local government. So, congratulations po Barangay Alibayon. And siyempre lahos tagikan sa may barangay Alibayon, no? Doon na po tayo mga suking tipaminaw din ha, sa may barangay Kauswagan. Mubaklay-baklay kita aniron mga kaisunan, barangay to barangay. No, barangay to barangay. Ayan, kumusta nga itong mga barangay officials din ha, sa may barangay Kauswagan? Ang gwapa kay natong barangay secretary, no, nga presidente usab sa Barangay Information Officers Network sa lungsod sa Magbet, si Ma'am Tang, Bakilios, sa Liza Bakilios nga kung asa kanunay pod nga nakiga alayon din hi sa to ang radio program. Ayan. So good morning po sa inyo, ha. Okay. So kadto lang, ha, gina-inform nato ang tanan natong mga suking tipaminaw today, ha. Especially sa mga taga Magbet, aduna mi kanabitaw pangutana anytime sa ato ang radio program, and then inyuhan na siyang pagatubagon. O kung si kinsa man ang maka-live o gakining comment mga kaisuunan sa ilahang answer or maka-text mga dinhi sa ato ang tulumanon, sila po ang mamahimo na tong winner. Alright, unang question. Naatay unom mga kaisuunan nga live na live nga nagatanaw dinhi sa ato ang radio program. Alright. Okay, so sige. Unang question po para sa atong anniversary. Ika-13 na po mga kaisuna, no, nga anibersaryo ang Uswag Magbet, Uswag pa More on Air. Kung asa kining ato ang tulumanon, nagahatod og mga updates mahitungod sa kining mga katikaran sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. But before pa, nga dili pa mayor si Mayor J. Lawrence Gonzaga, si Mayor Tuto Gonzaga po, no, ang kining nagalid sa ato ang radio program. Ug siya pod mga kaigsunan ang iyahang mga kalihukan sa iyahang pagpamuno po ang ato ang gina-air, no? So, 13 years na po tayo sa bulan sa Oktobre. Actually, October 8. October 8, 2013, na-launch po ang kining ato ang radio program on air. First po ng radio program nato via Radyo Bida, Kidapawan City. Unang-una sa wala pa mga kaigsunan na mayor naman si Mayor Gonzaga, si Mayor Tuto Gonzaga. Before sa October kay mulingkod man ang usa ka mayor, di ba, bulan sa Hunyo or bulan sa July. Okay, so bulan sa July naanay radio program, pero nakaangkla pa siya sa konseho sa kahanginan sa probinsya sa Cotabato. Inana, ha, hatagan ta mo og kanabitaw ang murag baliba background sa history sa ato ang radio program. Storya-storya sa taron before ko mag-ask og questions sa inyo, ha. Okay. Ato ang text line, wala sa screen. Nasa screen po. Ay. Wala sa screen. Okay, sige. Ana. Amo ni ma'am sa Joy FM. Okay, sige. Pero sa ato apo, no? Ang amo na lang siguro, ma'am, ang amo ang gamiton. Okay, sige.
Ay, okay, nanata. From Saramusing, Kenrick Minaw ko sa Joy FM. Taas kayo akong antena para makuha ang Radio Joy FM. Salamat po, sir. And I'm watching from Don Carlos Bukidnon. Don Carlos Bukidnon, layo apodoy. Okay, pa-shout out loud and clear. Okay. And from Israel Cassie, good morning ma'am. And during okay sige, di naman dito mo. Nanubra na. Wala giniwas ang inusara, no. Okay. So good morning kaninyong tanan. Unya ayuhon ako nagbasa inyo hang kuan. Murag nalingaw manggugkog storya diri, no. Okay. So inani oh. Na mayor si Mayor Tuto Gonzaga, Florinito Tuto Gonzaga, di ba kuan, 2013? Okay, so July, ang first, July 1, 2013. So July 1, 2013, ano na siya, kanabitang, wala pa siya radio program, pero pagka second week sa July, naana po ang radio program, second Wednesday of the month. Sa July. Kaya every Wednesday man na siya ginapahigayo ng ato ang radio program. O gihapon marag pariyara good ani, 11 down to 12. So nag-start yun ang ato ang radio program July, second Wednesday sa July 2013. Dili na ako ma-remember ang date ani. Okay, ako ba di ay ang na-block ani. Okay, so sige ka na siya. Pero dili pagyod siya 1 hour nga radio program. No, nakaangkla pa siya dito. Murag ano siya, 15 minutes lang siya nga information dissemination all about Magpet nga nakaangkla siya sa radio program sa tanan-tanang mga konsihales, no, sa probinsya sa Cotabato kay naga-radio program na sila. Ang titulo is Konseho sa Kahanginan. So dito pa una na air ang mga information all about Magpet. So 15 minutes po ang dagan sa information dissemination. Siyempre mga kaisuunan, paghihapon ang inyohang anchor, ang inyohang kaliga o karon. Kauswag niyo na si Lynn lang gihapon. So mo nang makasubay gud ko no sa radio program sa Uswag Magpet, Uswag Pamor. So Uswag Magpet pa lang gyud ang original title ani, no? Okay, so paminaw mo ha, paminaw, kay magstorya-storya sa taron, no, para makahibalo mo mga kaisunan nga nung importante gyud ang impormasyon alang sa tanang mga taga-Magpet og information alang kaninyong tanan. Okay, so pag-abot, di, kada Miyerkules nag-radio program mi 15 minutes po, sulod mismo sa Konseho sa Kahanginan, nga radio program na siya sa atong provincial government, na kini siya ginalead pod sa ato ang kining tanan-tanang mga konsihales, no, sa kuan, sa North Cotabato. Unya, pagka October 8, first day na po, nga nag 1 hour mga kaigsuunan ang Uswag Magpet. Ilawong pud ni gihapon sa pagpamuno ni Mayor Tuto Gonzaga. October 8, gilaunch po on air ang Uswag Magpet via Radyo Bida. Hangtod nga inana ang nahitabo, hangtod nga nahimo tang 10 years on air pagkahuma nag 11, 12. Ayan. Pero pag-abot sa pagka-mayor ni Mayor na, si Mayor J. Lawrence Gonzaga. Ang titulo sa ito ang programa na anay Pamor. Because ang mission and vision mga kaisuunan sa pagpamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga na anay Pamor. No? Kauswagan gihapon, kinahanglan, mas dutan pagayon. Muna siya nga nahimo ng more. Naanay Uswag Magpet, Uswag Pamor, no? So gilan siya October 8, 2013. Ano siya, Uswag Magpet pa lang. So pag first Wednesday sa July, I think July 2022, no? Nahimo ng Uswag Magpet, Uswag Pamor. Kaya mao naman pud na siya ang political line or service line, no, sa kay Mayor J. Lawrence Gonzaga. Okay, so paminaw. Paminaw John. Okay. So umuna siya hangtod sa hangtod, sige lang gihapon tag radio program. Nya daghan na kaayo mga station ang ato ang naagian sa Gold FM, sa
Radyo Bumba, and then sa Radyo Runda, and then kanikaron sa Joy FM. Okay, so daghan ka yung mga station na nakaagi na punta sa AM sa Wild. Radyo Ukay. Ayan. So gi-mention nato ang mga radio stations nga ato ang naagian. So ubay-ubay na gayod mga kaigsuna, no? Okay. So kana lang siya. Mura gamay lang po siya nga pagpahibalo sa inyo ha nga iyon ana di ay ang history mga kaigsuunan sa paghatag og impormasyon nganha sa inyo hang nahimutangan no via sa pagpamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga and then gikan kini pa as mayor si Mayor Tuto Gonzaga. Okay, sige. Naminaw ba gyud mo? Ang ato ang text line 0951-655-5399. Okay. Ready na po ang inyohang kuan diha, kanang inyohang pangalan, ang inyohang lugar, o syempre pa ang inyohang answer sa ako ang mamahimong question karon. And syempre, ang ato ang comment section sa Joy FM 102.3. I-comment nyo po diha, no? Open ni siya sa tanan na, ha? Open ni siya sa tanan, wala mi siya pili mga kaigsuunan, wala ay pili po, no? Kay kaniadto pagyudwa gud mi pili sa amo ang mga listeners. Okay, so ilabi na mga taga magpet, charo papil din ng mga taga magpet, no? Sa laing lugar. Okay, so sige po, first question para sa ato ang kining first day of celebrating sa kaning ato ang radio program on air. Okay. Asa or unsang radio program pa nakaangkla ang uswag magpet ang uswag magpet nga radio program ni adtong 2013. Okay, asa or unsa nga radio program? Okay, unsa na lang, no? Unsa nga titulo sa radio program nakaangkla pa ta? Wala pa ta nag 1 hour ni ana. So 15 minutes pa lang po ang ato ang kining pag-air sa mga information dissemination po all about magpet. Okay, sige. Ready. Ready po. Sana man. Andam na ako ang text line 0951-655-5399. Okay, so habang nagahulat ko sa inyo ang answer ha. Okay, habang nagahulat ko po mga kaigsuunan, mo hatag sa ko og pipila ka mga impormasyon gikan din ha mismo sa pagpamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Ay, kagahapong adlawa, congratulations di ay sa tanan nato mga scholars. Na po'y payout sa ilaha. Uy, swerte yun yung mga kabataan karon. Okay, daghan kayo mga scholarships nga gina-offer sa ilaha. Syarog, wak pag yung magkalisod. Unsa ba ni? Syarog, magkalisod pag yun yung eskwela. No? Ubay-ubay sa mga government agencies po mga kaigsunan ang nagahatag na karon o kining scholarship, educational scholarships alang sa ato ang mga kabataan ilabi na sa mga kolehiyo, no? So gani din na sa magpet mga kaigsunan kagahapon adunay mga scholars na po ang nakadawat na sa ilahang financial assistance. Okay, so makita nyo on screen, no, gina-interview mga kaigsuunan balik, katong ato ang mga scholars na po. And then, nag-presenter na sila sa ilahang kining sobre. Wow ha, makita gid nato nga adunay unod, 1, 2, 3, 4, 5. 5,000 pesos po ang nakuha kagahapong adlawa sa 240 ka mga estudyante. Dati mga kaigsuunan, pila ragid in taon na ka mga estudyante because gamay ra kaayo ang budget nga gihatag, no? Okay, ana man gid na mga kaigsuunan, no? Hati-hati lang sa ta sa budget, no? So ang budget sa una mga kaigsuunan is sa pipila lamang ka milyon. Karon mukabat na mga kaigsuunan sa 240, so times 5 na siya. So pila ka milyon po mga kaigsuunan ang ni abta ni anang maong kining amount nga ginahatag karon sa ato ang 240 ka mga scholars, no? So on screen makita ninyo, no, ang ilahang smile. Smile sa mga kabataan, no?
na I'm nagpromise nga magpa-interview pero dili gid mo grant ang oras sa ilaha because ano man good school days man good karon na i-klase. Mo na nga dili nato sila makuhaan og pipila ka mga impormasyon. Do kagahapon nagdali-dali gyud ta og capture no sa pipila ng mga isunan ka mga actions sa to mga nanahimong scholars. So karon on screen makita niyo po no ang ilahang nindot kaayo nga mga smile. Pero naka-interview ta off air. Ingon po ka sa itong isa, ma'am, di isa ko magpaila, ma'am. Pero magpa-interview po ko sa imuha on air pag once nga mabakanti ko. O sige, go lang. Okay, so ingon pa niya, ma'am, ako agad ning ibayad sa ko ang tuition because paparating na po daw ang ilahang kining exam. So, ihatag daw na niya sa iyang school. Ayaw ihatag, ingon na po. Ibayad na sa tuition ni mo, no? Okay, kay nasa private nga ano manggod siya eskwelahan, no? So, na siya tuition nga, murag 20 plus. So, ingon pa niya, ma'am, kining 5,000 ihurot na ko ni dito. Okay, okay. So far karon wa pa man daw siya kining mga requirements nga ipasa sa school. So, tuition lang yun ang iyahang ginakinahanglan. So, muna ang 5,000 pesos, mga kaigsunan, kagahapon sa hapon, iyahan na itong gidiretso dito sa ilahang eskwelahan. O, di wow? Di ba, paldo? Okay. So, rindot kaayo mga kaigsunan ni mga kabataan because before na sila before sila gikuha as scholar, grabe ang orientation nga gihimo sa atong Public Employment Services Office and sa Scholarship Secretariat, no? Kay gitudluan sila kung unsaon sa pag-manage, no, sa ilahang kwarta, and then gitudluan sila kung asa padulong dapat ang kwarta, no? Para sa ilahang kaugalingon, and then kung gusto yun nila nga ibayad sa eskwelahan, then pwede, no? Naiuban dito kagahapon ako asa ning i-down daw sa ilahang cellphone because number one nga ginakinahanglan karon mga kaigsoonan sa ilahang school or sa ilahang pag-eskwela is ang cellphone. Tubag pod ko basig para sa textmate na, ha? Dili ma'am oy! Dili ma'am oy! Dili ma'am oy, ana. Okay, para gid ni sa ako ang school. I-ano daw niya sa ilahang mga requirements. Okay, anyways, no? Ato ang ginapasalamatan to mga scholars nato kagahapon. First set put na siya mga kaigsuunan for sa kanabitaong karun nga school year. Okay. So, hopefully, no, mga bata, ang 240 na mo-graduate gyud mga kaigsuunan nga partner ang ato ang lokal nga panggamanan. Okay, sige ha? Okay, so anytime po, mamahimo po natong bisita ang usa sa ilaha. Basta bakanti ra gyud kay ano man good ka ng kasagsagan yun sa ilahang klase, no? Bisag asa yun ko padulong kagahapon. What you mapili, ma'am, no? Amang ko'y klase, alangan pod, no? Ang mo absent, no? Dili pod pwede mga kaisunan kay mabehind unya sa eskwela. Okay. So, sige. Ayan, so congratulations 240 ka mga scholars. Si kani sila mga kaisunan nagperma og a memorandum of agreement between sa local government unit of Magpet sa pagpamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, and then kani sila mo makadawat every semester og 5,000 pesos, no, narito sa MUA, and pag makagraduate na sila community service, no, nga i-render po, and syempre naa sila'y grades or general weighted average mga kaigsuunan nga i-maintain, dili mo mubo sa 80%. Oh, ayan, mubo na gid kaayo na mga kaigsuunan, syaro pa, no? Syaro pa gyud di maabot ng 80% general pagayod. No, okay, so kana siya. Gipamuban man guna siya dati taas-taas 85. So karon mo kabat na lang dapat 80 plus, no? 80 pataas mga kaigsuunan ang general weighted average nga dapat i-maintain sa usa ka scholar. So sige, swerte ni mga bata lagi, no? Kay gawas pa mga kaigsuunan sa scholarship nga ginagrant karon sa Commission on Higher Education, naa ang LGU og naa pagyud partner mga kaigsuunan ang uban pang mga private establishments and corporation, no? Korporasyon. Ayan.
So nadaghan kaayog mga nag-offer og kining scholarship sa mga estudyante, no? Kanang mga estudyante nga mahilig kaayo og kanang Facebook or any platform, mga kay social media platform, daghan kaayo nga atong mabasahan diha nga nag-offer, no? So kana lang ang ato ang hangyo is dapat maging mapad kana bitang mapagmatsyag mo sa kadtong legit, no, nga account or sa dili legit nga account, no, kay mauna pod na ang problema karon. Kay base ang uba nag-offer lang, unya wala ninyo mga kaigsuonan gi-check bitaw ang ilahang account. Unya karon naghulog mo dito or nagpasa mo dito or nag-submit mo dito sa inyohang kaugalingong impormasyon mga kaigsuonan, unya karon nakita na nahack na hinuon ang inyohang account. No? So muna siya, no, na ay pipila pod ka mga considerations nga ato ang tan-awon unya mga kaigsuonan if musulod ta og kining scholarship ilabi na gayud kung wa tay kana bitawng kasiguruhan sa mga accounts nga ato ang ginatan-aw, no? Okay, so pwede man nato ma-counter check, no, fact check. Alright, so ang atuang oras karon 25 minutos na human milapas, ang alas 11 sa buntag. Akong usbon ang una natong question para sa 200 pesos nga load po. Ayan, unsang radio program nakaangkla ang Uswag Magpet radio program ni adtong July 2013. Okay, before pa siya na nahimong 1-hour radio program. 2013 pa ha? Okay, sige. Ipa-remember lang nako sa inyo, agisgutan nato ni siya kaganiha. I-text po sa ato ang text line 0951-655-5399. And of course, syempre sa comment section po, no, sa Joy FM 102.3. Sige. Kana, klaro. Okay, klaro na. I-check na ako dire. Okay, i-check daw nato dire be ang ato ang kining comment section. Okay. Minaw ko sa Joy FM. Okay, sige. Bukidnon. Good morning po sa tanang mga taga Bukidnon. Loud and clear daw dito sa Bukidnon. And, op, tama ba niya ako ang gikuan? Okay, sige. Good morning, ma'am, from media office. Okay, so sige. So, Israel, wala kay number nga gipasa di ari sa ako. Ah, palihog lang ko, no? Okay, kay si Dong Israel, mga kaigsunan, live siyang mag-report mismo gikan dito sa ato ang office if mamahimong successful ning ato ang pag-connect dito sa iyahan, no. So Dong Israel, palihog ko sa imuhang kining kuan phone number or dili ba kay ha diari lang mga kaigsuuna, no, i-check nato ni. Oops. Okay. Sige. Kay naay kuan, naay price list po sa mga nag-unang palaliton. Dili gud ni dili gud mag-stop og hangyo ning ato ang usa ka listener 2933, ma'am, presyo sa mga nag-unang palaliton. Okay, sige po. Ato ani siyang i-throw sa inyo ha po, no? Via unsa ni sa atong radio program on air. Sige, paminaw na to karon mga kaigsoonan. Dili pa nato makontak si Dong. Okay, so sige po.

0: Okay, so balikta din his sa ato ang tuluman ng uswag magpet uswag pa more. Nangita gyud mi upa maagi no para makontak kadong Israel, palihog lang ko no. Kung do na kay number, ma'am pwede ta sa number po.
1: Pwede
0: sa number. Okay, dong, palihog na lang ko sa imuhang phone number. Paki-throw lang po din his ato ang messenger, no? Okay, para matawagan ka diha live. Kay murag mo gamit ta og kining laing unit para makaabot ta din ha sa imuhang signal. Okay, so sige lang natay pipila, no? Ka mga technical nga mga adjustment po. Gamay mga kaigsuunan. Pero ang ako ang question ayon yung kalimti. Sa asa nga radio program po nakaangkla ang uswag magpet nga radio program ni adtong 2013? Okay, i-text sa to ang text line 0951-655-5399 or sa comment section sa Joy FM 102.3. 200 pesos po gikan sa Kisandan Multipurpose Cooperative ang inyong madawat. Okay, sige. Okay, so naatay 200 pesos nga lodi ari mga kaisunan para sa inyo ha, no? I-check na to unya, no? Kung naabay nag-answer. Okay, sige. Pero before mag-end nga itong radio program, sa kadtong last week na ito nga question, naatay i-declare, ana, no? Naatay 200 pesos nga load ihatag po gihapon sa inyo, ha? Okay. Sige. Katong other system po sa paghatag og information or pahalipay sa inyo, ha? Atangin nyo po na, no? Kay taod-taod pa man mahuman or dugay-dugay pa man mahuman ng October, eh. So, naapat tayo pipila ka mga earrings po, no? So, basta, atang lang gid mo. Kay naa jud mi pahalipay sa inyong tanan.

0: Ok. Okay, Dong Israel. Wait lang, kay murag na atay ginahimo pa diri para maka-connect di ara no sa imuhang signal, sa imuhang phone. Via number po no, i-check lang Dong. Okay, so sige. Ayan, so atangi po ang presyo sa mga nagunang palaliton. Ihatod ka na di Dong Israel kasi, no? Ato apang gina-connect karon ang ato ang linya nga do kaniya. And then, ang ubay-ubay pa mga impormasyon, no? Nga nakutlo, pinagi sa paningkamot in town, no? Sa ato ang on the job trainee, gikan sa may munisipyo. Okay, so sige. Price list lang muna. Okay, ayan. Abtik po dahil ning ato ang technician today. Okay, ayan. Okay, hello Dong. Good morning.
1: Good morning, ma'am.
0: Yes, good morning. Kumusta diha?
1: Okay, ma'am.
0: Okay, so na kay dala-dala dihang kining presyo. Kaya na namang ginag-request di ari sa to naning tubagon. Kaya magdugay-dugay namang ginihang request, di ba? Okay, so sa mga nagunang palaliton, gikan din ha sa may lungsod sa Magpet, i-check nyo po mga kaigsuna no, ni Akaron sa linya, si Dong Israel Kasi. Dong, presyo na ta, Dong. Hello.
1: Hello.
0: Okay, hello.
1: Hello, nabatihan ko, ma'am.
0: Ah, sige, sige. Go na. Okay na ka.
1: Sige, mo na pa ang palalitan ka rin, ha? Ang kilo sa itong bugas. Ang kung ako yun, pwede ng kilo. Sa special, pag 58 ang kilo. Sa premium, 56 ang kilo. And then sa winning, 53 ang kilo. Sa regular meal, pag 25 ang kilo. Sticky rice, 55 ang kilo. O pilip, no, 55 ang kilo. Sa mais, no, ang kilo sa bigas mais, yellow corn, pag 20 ang kilo, yellow corn grapes, pag 35 ang kilo, white corn grapes, pag 20 ang kilo, white corn grapes, pag 55 ang kilo, sweet corn, pag 50 ang kilo. So, direkta na sa isda, ang kilo sa isda, ang bangus, pag 40 ang kilo, tilapia, pag 40 ang kilo, galundong, pag 20 ang kilo, ang pirit, pag 80 ang kilo, ang brot, pag 20 ang kilo, ang barilisen, pag 40 ang kilo, tulingan, pag 60 ang kilo, lupos, pag 200 ang kilo, ang bangsi, pag 160 ang kilo, matambaka, pag 80 ang kilo, bugburon, 80 ang kilo, tambang, 100 ang kilo, sapsap, 200 ang kilo, bilong-bilong, 200 ang kilo. So, ganoon na kita sa bulad, no? Kilo sa ating bulad, ang kasig, 20 ang kilo, ang tambang, 160 ang kilo, inikas, 380 ang kilo, salmonete, 450 ang kilo, daing, nagamundong, 400 ang kilo, bilis, pag-anit yung kilo, sapsap, pag-tipit, yung bilis, pag-tipinagay ng kilo, ang sapsap, pag-tipit yung kilo, anutin, pag-tipit yung kilo, lapu-lapu, pag-anit yung kilo, marot, pag-anit yung kilo. So, sa kabirin ito tanong sa karning baboy, ang light pig, pag-1-tarte yung kilo, ang pork, 30 ang kilo, ang beef, tag 350 ang kilo, breast chicken meat, 380 ang kilo, breast chicken broiler, tag 190 ang kilo, native chicken live, ang dili, tag 30 ang kilo. Dili ako pa sa itlog, no? sa chicken egg, ang small, tag 180 ang tray, ang medium, tag 90 ang train. Ang large, tag 210 ang train. XL, 2-parte ang train. Ang jumbo, 250 ang train. Pwede na dito sa gulay. Ang mapalaya, tag 120 ang kilo. Sipaw, ang sipaw, tag juice ang tali. Pichay, tag juice ang tali. Sa squash, pag 30 ang kilo, eggplant pag 70 ang kilo, ang tomato pag 90 ang kilo, ang radish pag 120 ang kilo, ang okra pag 85 ang kilo, cucumber pag 90 ang kilo, atsal pag 200 ang kilo, ang leto pag 40 ang kilo, ang atsal din dito pag 20 ang kilo, kulikot pag 140 ang kilo, ang mundo pag 90 ang kilo, alugbati pag 10 ang tali, kangkong pag 10 ang tali, cabbage pag 120 ang kilo, Chinese cabbage pag 120 ang kilo. Pwede rin napuntas sa ang zaparayan pa sa carrots, 140 ang kilo. Ang sitaw, pag 70 ang kilo. Bagyo bean, pag 150 ang kilo. Potato, pag 160 ang kilo. Sayote, pag 10 ang kabaisa. Ang spices, onion red, 170 ang kilo. Onion white, pag 170 ang kilo. Spring onion, 160 ang kilo. Garlic, pag 170 ang kilo. Ang ginger, pag 180 ang kilo, chile labello, 150 ang kilo. Sa root crop, sweet potato, 150 ang kilo. Irish potato, 160 ang kilo. Cassava, 30 ang kilo. Taro, olgabi, pag 50 ang kilo. Ang fruits, calamansi, pag 60 ang kilo. Banana lakasan, pag 33 ang kilo. Banana natundan, pag 30 ang kilo. Banana tayo ba? Pag 30 ang kilo. Papaya, pag 40 ang kilo. Ang mangga karabaw, pag 80 ang kilo, watermelon red. Pag 35 ang kilo, watermelon yellow, pag 35 ang kilo. Papaya, pag 40 ang kilo. Sweet corn, pag 55 ang kilo. Pineapple, ang pineapple, pag 60 ang kilo. Mangustin, pag 50 ang kilo. Ang avocado, pag 50 ang kilo. Dito na po tayo sa ibang na palimitin. Sa white sugar, 79 ang kilo. Brown sugar, pag 58 ang kilo. Coconut oil, 149.44 ang kilo. Palm oil, 105 ang kilo. Pansit, pag 55 ang kilo. Ang copra, 47 ang kilo. Ang coffee, excelsa, pag 260 ang kilo. Ang robusta, 250 ang kilo. Class A, pag 180 ang kilo. Class B, pag 160 ang kilo. No, sa cacao. Fresh cacao, 60 ang kilo. Abaca, pag 65 ang kilo. Rubber kaplan, ang presyo sa ating rubber kaplan, 6.23. Soft broom, pag 500 ang dozen. Dry corn, pag 19 ang kilo. Sa dry corn yellow, pag 21 ang kilo. Ang palay fresh, pag 23 ang kilo. So sa fertilizer, so soyer 36 urea, 2,550 ang kilo. Sa 21, 1,450. Sa banat, 46 urea, 1,930. Ang 16, 20, pag 1,910. Ang 14, 1,950. Ang atlas, 0,060, 1,650. Ang atlas, 14, 2,500. Ang 21, 1,170. Ang atlas, 14, 2,050. Ang 1,846, 3,600. Agroplantos, 1,846. 3,600. Ang 16, pag 3,100. Ang Yara, Wheeler, pag 3,000. Kana lamang ang mga presyo sa atong mga palaliton karon. Balik si Moda, Ma'am Silin.
0: Alright, so dagan kayong salamat, no, Dong Israel. Na ay nag-react di ari, no, 47 daw ang kilo sa copra. Pero last week pa na siya, Dong. So, marains karon daw ang copra is sa 40 hangtod 44 per kilo. Okay. So, kinisya mga kayo. Daghan kayong salamat no, sa mga nag-react di ari. 435, daghan kayong salamat no, sa imuhang information. So, valid gihapon ni siya mga kaisunan kay kailagid ni nato ning nag-text di ari sa ato. Okay. So, ayan. Murag na pagyud ko isa ma'am. Depende pa. Okay, so Dong Israel, daghan kayong salamat no sa imong paglibot suroy nga sa ato ang palengke. And of course, syempre, sa ato ang kanabitaw nga tighatod jud og kining presyo si Sir Darita Home from the Office of the Municipal Agri Services. Daghan kayong salamat sir no sa imong time di ari. Basta mag radio program jud mina jud kay ginahatod. Okay. Anyways, mga kaigsoonan pa dayon ta dinhi sa tuong tulumanon. Ubo manubo ta manubisa og Mount Mahuson. Oo, mao gihapon ma'am number. Okay, sige po. Okay, so ubo manubo ta manubisa og Mount Mahuson Farmers Association. Oo, nakadawat og procured goods ubos sa Miadpi. Ayan. Grabe na pud ning Miadpi mga kaigsuna, no? Usa na pud ni kaprograma sa tuang gobyerno nga nagasulod din ha sa magpet o gaubay-ubay na gyud mga kaigsunan ang kining mga farmers po nga natabangan ni aning Miadpi. And of course, gawas pa ni ana mga kaigsunan, adunay mga infra projects po ang nagasulod di ara, no? Mindanao Inclusive Agriculture Development Program, Miadpi. So check nyo po na mga kaigsunan ang mga detalye karon. Gikan kang kasi kung asa giingon niya na ang kining Ubo Manubo ta Manubisa and Mount Mahuson Farmers Association na kadawat og procured goods sa ubos sa Miadpi. Okay, so may detalye eh. Si Dong Israel Kasi. Nihawa ka dayon Dong. Isag hawa diha sa imuhang partner dira Dong, no? Okay, so na-detalye karon mga kaigsunan si Dong Israel kasi may kalabutan ni ani mga procured goods sa duruha ka mga farmers association. Go Israel. Hello Dong. Pero di madungog. Okay. Okay, sadali lang ha. Okay.

0: Okay, akong Osbon, Ubo, Manobo, Tamanobisa, and Mount Mahuson Farmers Association na kadawat o procured goods ubos sa Miadpi. Ang mga detalye, check na to, gikan kang Dong Israel Kasi.
1: Sa banwa sa Manti Pasektor sa Agrikultura, sinaagi sa Malampusong Tungo o procured goods na ito sa Ubo Manubo, sa Manubisi Farmers Association of Mount Mountain Farmers Association. Ipaigayo ng Mount Tungo na itong September 29, 2026 sa Magpit Gymnasium, kabayan kini sa Mindanao Agriculture and Inclusive Agriculture Development Project o media MIADP na dinakomplement sa Department of Agriculture, World Bank, National Commission on Indigenous People, ONGIP, and sa Municipality of Magpit, at ang Nobel sa Pitki Goods, gitumong aron masuportahan ang pagnabuyan sa mga lokal na mag-uuma, mapaligo ng ilang mga farmers organization at makatabang sa paglambo sa sektor sa agrikultura sa komunidad. Pinagi sa mga inisyatibo, ginauman na mas mapaligo pa ang kapasidad sa mga mag-uuma o makalambo ang ilang panginabuyan alang sa mga progresibong komunidad. Kaya ang balita para sa pag-i-bid ngayon ang turnover sa magpe. Balik ng mga mga.
0: Okay, so nagan kayong salamat, no? Israel Kasi, siya gilang nag-cover ni aning pag-turnover mga kaigsunan sa pipila ka mga na-procure ng mga goods, no? Ubos mga kaigsunan sa programa sa Department of Agriculture, particular na mga kaigsunan ang Mindanao Inclusive Agriculture Development Program. So congratulations, Ubo Manubo, Tamanubisa, and Mount Apo Mahuson or Mount Mahuson Farmers Association. Another one, oy, LGU Magpet og NCIP nagpirma og MOA alang sa cultural mapping activity sa tibuok lungsod. Diya karon mga kaigsunan ang pagbalik ni Dong Israel Kasi. Dong?
1: Base sa impormasyon dito.
0: Hello, Dong?
1: Hello, Dong.
0: Okay, go.
1: Hello,
0: okay, go, Dong. Ay, marag nawala man. Okay, wait lang. Sige.
1: Pauba ng National Commission on Indigenous People or NCIP random agreement o kabahin sa proseso sa pre-trial and informed consent o FTIC alang sa pagtuman sa cultural mapping activity sa tibuok lungsod sa Magpit. Di ba igayon ang mga kaliyokan na sa September 28, 2026 sa Municipal Leader Hall sa Poblasyon Magpit. Itambong niini ang mga barangay indigenous people, mandatory representative, mandatory representative, IPMR, mga dato, mga leader sa tribu, mga representante sa komunidad, o gubang pang mga kauban gikan sa lokal na panggamanan. Ang pagpirma sa mga nagpakita sa panaghiusa, pagtugot sa mga katawan gikan sa Ubo Manubo, o gubang pang lumadong komunidad alang sa maong kaliyutan. Nagrepresentar sa Ubo Manubo, Tibato and Leder o Kalimpitan, kauban ang mga representante sa LGU Magpet, Tourism, NCIP, Katabato, o napuno ka mga taksi na kurang sa mga taksiya sa CEDT, mga IDT, MR o mga dato.

0: isa ka bilin, isa ka tubong para sa magtest. Balikan mo diyan, Ma'am Celine.
1: Daghan kayong salamat ni Mudong Israel Kasi. Okay, so daghan kayong salamat, no? Cultural kining mapping activity mga kaigsoonan karon ang gipartneran sa NCIP kauban siyempre ang ato ang MTAO ug siyempre mga kaigsoonan ang ato ang lokal nga panggamhanan sa Magpet. Padayon ta no atong i-check karon ang ato ang comment section if mabasa nato from Roger Padaw. Good morning watching from Davao Oriental Manay and maayong maayong udto diha ma'am, maayong udto pod sir and wait lang. Okay. Mhm. Another one. Check na to diri mga kaigsoonan. From Livy Himentisa slowly. Good morning Ma'am Celine. Uswag magpet uswag pa more. Good morning pod ma'am. Mhm. And Janjan Aumasa. Good morning sa inyo. Good morning din po. From Marites Diano Omani Vlog, maayong buntag watching from Pantuyan, Caraga, Davao Oriental, ma'am. Yes, good morning nimo, ma'am. Marites. And okay, nasend na daw. Daghan kayong salamat. Sir Musing Kendrick, minaw ko sa Joy FM, taas kaayong antena para makuha ang radio Joy FM 102.3. Daghan kayong salamat nimo Sir Saramusing Kendrick. And of course, syempre sa tanang mga naga-live dinhi sa atong radio program, daghan kayong salamat. Naanagi nag-text diari mga kaigsuuna no via sa atong text line 0951-655-5399. Okay, sige, syempre taga Magpet no? Magpaano pa ba? Magpalugi pa ba ang taga Magpet diari, no? Okay, so congratulations po kay Mirna sa Uyan, nagikan kini sa may barangay Manubisa, Magpet Cotabato. Congratulations po sa imuha. Doon na kay 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative sa ato ang question today nga imuhang gitubag gayod, no? Via online sa ato ang comment section. Wala pag yung nag-comment, no? Okay, so another question kay napatay 10 minutes po before mag-end ka ito ang radio program. Paminaw jud mo mga kaisunan. Paminaw. Kamenaw. Okay, so, ayan. Okay, taga Magpet yun nga to ang unang winner sa to ang unang question. Pero take note ha, kadunggi question bitaw sa inyo, kadunggi pangutan na last week, lahi po to ato ang i-declare. Napod to siya 200 pesos nga load. Nakaangkla na po ang iyahang pangalan. Diri po sa ato ang kining programa. Ato na siyang i-declare. Kadtong nag-answer bitaw last week, no? I-declare nato na. Pero karon sa first question nato, mauno to si Mirna sa Uyan gikan sa may barangay Manubisa. Second question. Syempre, unsa ang titulo sa to ang radio program? Charo, jay makatubag ani. Okay, unsa ang titulo po sa tuang radio program? Second question para sa unang adlaw nato mga kaisunan sa tuang anniversary sa October 2026, ika-13th anniversary na po nato, ano? Ikaduhang question karon, no? Sa comment section ninyo itubag Joy FM 102.3 and of course ang atoang text line 0951-655-5399. Anay nag-answer din sa kuwang number. Ang atuang number 0951-655-5399. Unsa ang answer, ay unsa ang titulo sa atuang radio program. Siyaro, given na siya. Always jud nato na ginamention. Okay, so Ma'am Mirna sa Uyan. Tagailan ko sa imuhang GCash, no? Okay, so GCash po ang ginakinahanglan nato kay Ma'am Mirna. Or pwede ka nang mag-add to dito sa ato ang opisina. At bang po na siya sa mayor's office, no? Makita ninyo ang media na ay ano diha, no? Sulod modera, tuktoka, no? Pangitaa si Israel or si Celine. Okay, kuha ang inyohang kining premyo, 200 pesos nga loob. Or kung nakay GCash po, paki-text lang din hi sa ato ang text line 0951-655-5399. Kaya ito ang nag-send unya after sa ato ang radio program. Okay, so kana ha? Unsa ang titulo sa ato ang radio program for today? Or dili lang karon. Kundi sukad pa kani adto, no? Kaning bag-o na siya, ayaw tong daan na, ha? Okay, ang ato ang radio program karon nga ginagawa.

gamit. Okay, sige. Clue. Nanisay more. Siyempre, pag pamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, namanggi pa more. No? So, unsa man to ang titulo ato. So, i-text ato ang text line 0951-655-5399. From Andrio Magno Kibo. Good morning po, ma'am. Watching from Davao City. Uy, bayo-bayo man ang ito, mga bagong mga ano diri, mga livers, no? Bagong mga reactors po din sa ito ang radio program. Mga bago yun siya. Di ganin mo rag. Welcome po din sa ito ang tulumanon. Uswag magpet, uswag pa more, ha? Ready po kami mga kaisunan nga pagabasahon ng inyo ha mga comment. Pinagi sa comment section sa Joy FM 102.3. Happy anniversary po sa tanan. Kanalan po 200 pesos nga load na po, no? Ang ato ang ginahatag sa inyo, ha? Or kung gusto nyo po nga dili load, cash po ang ginahatag po, no? 200 pesos nga load. Or cash, rather, no? Gcash, mamer na sa uyan. Kinanglan na to ang imuhang kining Gcash na account. Okay, pakitext lang po din sa ato ang text line 0951-655-5399. Or makigalayon ta dito kay Barangay Kapitan sa Barangay Manubisa if di pagyud si Ma'am muhatag sa iyahang number. Okay, paningkamutan nato ni mahatag gid ang 200 pesos nga load kay everyday mangyud pod si Kapa Udag, no, sa may Manubisa gikan padulong din ha sa munisipyo na agid ang iyahang presensya. Alright, so sa tanan nato mga suking tipaminaw sa may Barangay Manubisa, good morning po sa inyo ha, and congratulations po, no? Dako na kaayong proyekto ang inyo hang nadawat din ha, gikan sa lokal nga panggamanan sa Magpet, partner po ang MIADP. Kahibalo na sila, basta mo ingon gani kang MIADP, di nagyud na kuan, ikalilong para sa mga taga-barangay Manubisa, especially sa may Sitio Timodos, Barangay Manubisa, Magpet, Cotabato. Atong tulumanon ginahatod ka nato sa Taklin by Ancelon Wholesale. Uy, nanag yun. Sige. Okay. So, ato na lang ni i-declare. Dili ni siya taga Magpet, pero okay lang. Kay giingon baya nato mga kaigsuna, no? Nga dili, pwedeng, kanabitang pwedeng mo answer ang dili taga Magpet. Okay, sige. Naagyod ang iyahang pangalan. Hello? Ay! Okay, sorry, wala daw siya GCAS. Ay, okay, sige lang po. Sige lang, ma'am. Makigalayon lang ka sa ako off-air, ha? Kung unsaon ni mo pag-claim sa imuhang 200 pesos nga load. Kay mangita tagpamaagi. Mangita tagpamaagi, ana, ha? Para maano na to. Okay, dali lang. Asa naman itong nag-answer dire? Nara. Okay, sige. From 150, congratulations po kay John Ko, Barangay Poblasyon, Matalam. Matalam ko tabato siguro ni, no? Uswag magpet, uswag pa more. Yes, sir. Congratulations po, John Ko. Nakay 200 pesos nga load. Gikan din sa ito ang tulumanong uswag magpet, uswag pa more. Makigalayon ka sa ako off-air, no? Kinanglan ako imuhang GCash or unsa pa ba? Magsabot lang ta ko kung saan di hapon, no? Kay si ma'am sa uyan, wala daw siya'y kuan. Kanang GCash. Sige lang, maningkamot lang ta nga makaabot ang imuhang 200 pesos nga load sa imuhang. Okay, so Sir Junko, daghan kayong salamat, no, sa pagpakigalayon din sa ato ang tulumanon. Din siya via text line 0951-655-5399 ang iyahang pag-answer po. Uswag magpet, uswag pa mo. Upat ka minutos na lang una maabot ang alas 12 sa udtong tutok. Gusto pa ba mo? Gusto pa ba mo? Alright, so another question po mga kaisunan na to, aning sulit-suliton, no? Kaya nag-quote mga kaisunan og lima ka mga questions, pero maabtan man yung tag alas 12, basig pwede tag duha pa karon, ma'am. Napatay dalawa, pwede pa. Murag na busy na ganyan si ma'am sa ako, ah. Okay, sige. Uy, lampas di ha? Ay, late. Oh, sige, sige. Sige. Napagyod di ay ko'y usa. Kay alas 12 naman rin sa atbang. Pero napagyod ko dito. Okay. Sige, ayan. Another question po. Okay. Unsa naman to ako ang i-question? Nakalimot naman ko.
kinsa ang mayor sa lungsod sa Magbet. Alright, so i-text po sa ito ang text line 0951-655-5399 and of course, syempre sa comment section po sa Joy FM 102.3. Kung asa ta naka live nga program karon, kinsa ang ato ang mayor or kinsa ang mayor, no? Kay open man siya sa tanan, dili lang taga Magbet. Ang ato ang question, open po sa tanan, kinsa ang mayor sa Magbet? Karon ha, ang karon nga mayor, daghan naman ang nanahimong mayor sa Magbet, pero kinsa ang current nga mayor po, no? Sa lungsod sa Magbet. Sa ato ang text line 0951-655-5399 unsa man ni oy 5399 og sa comment section sa Joy FM 102.3. Kining atong tulumanon ginhatod kanato sa kining Taklin by Ansel and Wholesale. And syempre sa Marbok, kakauban usab ang PredSam. Good morning di ay, do, kay Sir Lurubi Ruho, o sa ilang secretary, nga si Ma'am Angelica Apostol, o syempre sa presidente sa Marbok po, si Ma'am Elsa Taran. Marbok ang pinakaunang kooperatiba alang sa tanang mga kababayinan din ha, sa lungsod sa Magbet. Okay, maghulat ko sa inyo ang answer kay mag-out na ta. Okay, so kinsa ang kining mayor sa Magbet? 0951-655-5399. I-answer lang po dito ang inyohang kining tubag, no? Ang inyohang tubag, i-answer ang inyohang tubag. I-text ang inyohang tubag. Or din hit sa comment section po, Joy FM 102.3. Alright, congratulations sa to ang winner last week na question. Nakay 200 pesos nga load po. Gikan kini mga kaigsuunan sa may barangay Alibayon, Magbet ko Tabato. Okay, congratulations po kay Marilyn Dakila din ha sa may Alibayon, Magbet ko Tabato. Congratulations sa imuha ma'am, naa kay 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Napay last nga nag-text, dali lang. Okay, dagang salamat ma'am Celine, proud ko sa inyong panggobyerno dira sa Magbet. Kanila nga CP number po 09. Okay, sige. Ang Ludan po. Okay, sige po Sir Jun ko, daghan kayong salamat sa imong active pod nga participation dinhi sa tong radio program ug daghan kayong salamat pod no sa imong pag-appreciate sa panggobyerno dinha sa lungsod sa Magbet. So hangtod sa sunod nga higayon mga kaigsoonan. Wala pa may nag-answer, no? Napa may nag-answer diri sa mayor. Okay, sige. Ayan. Sige lang next week po. Kaya wala naman tayo igong oras din sa toang tulumanon. Nag-overtime na tago sa kaminuto. Daghan kayong salamat sa inyo hang pagpaminaw. Hangtod sa sunod nga higayon at tangipa kay doon na pamidaghang mga questions po para inyuhang pagatubagon. Ako si Celine Lanaria Kimno sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga ni Vice Mayor Florinito Tutu Gonzaga. Ug sa Dibuk Puwersa sa Usuwag Magbet Usuwag Pamor. Kaming tanan sobra sa gihapon nga nagaingon Uswag Magbet Uswag Pamor.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw ka ninyong tanan, mga higala ni Ano Asap si Mami Joy. Makikuban na pod ko sa inyo mga higala ha. Lima lamang kaminuto din sa atong tulumanon niya. Manang kalusugan ingatan on YAKI. Kay daghang mangutana, unsa man nang buot ipasabot sa yaki. Yaki. Yaman ang kalusugan ingatan. Yun po ang yaki. Hatod ka nato sa Yaki Company, ang nagahimo og nagkalain-laing mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Project Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, ug Kopi Yaki. Kini mo ang mga produkto, mga higala, mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Suliran ba ni mo higala ang lisod nga makapagawas sa imuhang hugaw, matagadlaw? Ining Yaki Herbal Capsule, dako ang matabang kanimo aron mamahimong regular ang imuhang pagpagawas sa imuhang hugaw. Kana bitaw ang makaingong ka nga, una-unsa naman, ay pila namang kaadlaw, di namang yun ko kapagawas ako ang hugaw ani. Duha ka buo capsule ana mga higala, imna nimo og dako nga kanang tubig nga naa sa dako nga baso nga maligamgam, hot dato, ay wala pa 30 minutes. Og dili ba ka ha, magkopi yaki ka. Pero kung kaning herbal capsule manggod, mas daghan ang sangkap ani. Oo, pero naara na sa imuha mo, nang ginaingon na mo nga, og dili ka mahiligon sa capsule, adto ka sa kape. Og dili ka mahiligon sa kape, adto ta sa yaki capsule. Tinana, tungod kining yaki herbal capsule, dunay mga sagol nga daghang epektibong herbal plants. Dako nga component ni ini, mao ang espirulina. Kining ginaila nga hari sa mga herbal mga higala. Kaya ang Yaki Herbal Capsule makapa-improve sa gastrointestinal o sa digestive health sa tao. Nasuta sa mga pagtuon nga ang espirulina nga naa sa Yaki Herbal Capsule o kini ang pinakadaghan nga sagol. Naga-promote sa digestion o bowel function. Kaya niya kontrolon ang mga bad cholesterol, E. coli bacteria nga maoy hinungdan sa urinary tract infection kun UTI.

0: trabaho usab sa Yaki Herbal Capsule nga pakusgon ang good bacteria sama sa Lactobacillus o Bifidobacteria nga mupatay sa mga bad bacteria sa atoang lawas. Isipin mo, ang ultimo bacteria na ay bad gyapon na ay good. Murag tao, mga higala. Pag bad ang tao, wala gauna-una og unsay maayo sa iyaha. Pataka raghungit, diba? Ang healthy flora, maoy maayong pundasyon alang sa pagsaka sa absorption sa tanang mga ginakaon o ginalayo kita niya sa mga infeksyon. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyahang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Anang mo talit sa kusong titi kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki ni Oki na makumina. Munang karuan na wala mo kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ko kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Mangatol ako mga bitiribo na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
4: Oo.
3: Mayo na ang Yaki, matagal sila na kung nagpalit ko. O ga Yaki Oil o kaya ang Capsule.
4: Kunya.
3: May lumang ako kaluhara, nawala, nawala, ito talo, wala nga nabalit.
0: C-H-I-K-I-Yaki, so, ayaw na pagduha-duha mga higala sa pagtumar o Yaki Herbal Capsule. Isip o saka food supplement kay dili lang mapanindot ang imuhang digestive system kundi dili mo kusog usab ang imuhang immune system. Maong mabatukan nimo ang daghang mga balatian, dili ka basta-basta nga magsakit. Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyod ang imuhang ginahambin nga soleran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki? Maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy. Yaman ang kalusugan ingatan. Yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Medyo makulimlim po na maalinsangan po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta ang kinatibuk-ang probinsya sa Davao Oriental? Katiel, Caraga, San Isidro. Kumusta po 105.7 Joy FM ang inyong madungog mga ka-joiners sa tibuok Davao Oriental. Og syempre sa tanang mga nagasunod sa 102.3, kumusta? Katingog ba ang inyong mga radio? Og ingon man ang 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Og ang tanang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio di Polog. Sa oban nato dito Sir Joel Elio. Og ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po? Sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Salamu alaikum. Salangon ng mga paghalitano ang mga Muslim. Pagkikinig sa guna siya ka ng programa tano. San sa balabala adal pa mga ka-joiners. Pagninta ang mapipiyabo na ginawa niyo. Samahan niyo po si Mami hanggang alas 2 po ng hapon. At ito na po mga ka-joiners, ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: 11 minutes mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa unang bahagi pa po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners. Kaya thank you for watching Alan Bilungan, PM Mommy, paki-shout out lang. Watching from Dungguan, Dato Mundawal. And also from Justoni Mandabon Tuba. Hello Mommy, shout out from sa Davao City. And also from Tony Eliseo, good afternoon po, pa-shout out from Mati. And 99.7 Chata Radio, connected Mommy Joy. Happy Fiesta daw sa Dipolog, October 7, Dahunog Festival. And also Pisukan Angelica, Mommy Joy, pa-shout out lang na ako ang family Pisukan. And bungadon, shout out na ako di ay ang family Madanlo, labi na kay Julie. Hihi, salamat po sa pagbasa, Mami. And also from Densia Almada Pabro, maing hapon, Mami, patugtog po ng Crying in the Rain. Salamat po, Mami, sa pagbasa. And Bert Pawin, pa-shout out ko, watching from Trento, Agusan del Sur. Mami Joy, salamat sa pagbasa. Elvin Duay Ampan, shout out sa Ampan, family diha sa Pamayad, watching from Panabo. Dodong Obuta, Mami, shout out from sa Davao. Ayan, pipila sa mga naka-live karon dayon, mga ka-joiners din sa 102.3 Joy FM. Basta joy and joy. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jello. Lalaki ko, Mommy. Kay may Jello man po nga babae. Itagalog ko lang, Mommy, para dare-daretso po. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi po ang aking love story. Converted po ako sa Islam. Pero alam nyo, nakukonsensya po ako. Kasi hindi naman po talaga dahil gusto kong maging Islam. Mangyari po kasi may asawa na ako. At nagkaroon po ako ng ibang karelasyon na naanakan ko po, Mami. Matagal ko po itong naitago sa aking asawa. May dalawa kaming anak ng asawa ko. Isang doktora po ang asawa ko, Mami. Nare-respeto. May kaya po yung kanyang pamilya. Maganda yung pangalan ng kanilang pamilya. Kaya sabi ko sa iyo, nakukonsensya po ako dahil para bang sinira ko yung kanilang pangalan. Isa po akong engineer at may sarili po akong opisina. Napaka-understanding ng wife ko. Pareho kami puro busy. Pero ang misis ko po, gumagawa po talaga ng paraan na makapagbigay ng panahon para sa akin. Sometimes, umiiyak. At sabi niya, gusto ko na lang mag-clinic. Ayoko na mag-duty sa ospital. Pero wala siyang magawa. Kapag ka tinatawagan na, may mga pasyenteng naghahanap sa kanya. Sa totoo lang, mas malaki naman ang kinikita ko kaysa asawa ko. Kasi sa akin, sarili kong opisina. Pag malaki ang kontrata, tiba-tiba rin. May mga trabahante ako, Mami. May sekretary ako ng na-hire. Or in fact, ang wife po ang nag-recommend. Dahil kamag-anak ng kasamahan niya sa ospital na kanyang pinagtatrabahoan. Hindi naman kagandahan. Hindi naman hamak na napakaganda ng asawa ko. Pero dahil sa sekretary ko siya, lahat ng mga lakad ko, kasama ko siya. Kasamang magbiyahe, kasamang kumakain. Hanggang sa may isang pagkakataon na medyo malayo yung biniyahe namin. Wala akong pagtingin sa kanya. Kahit konti, hindi ko inisip na magkagusto sa kanya. Pero alam mo naman, yung time na yon dahil sa may kontratang i-close po namin, nagyayang lumabas yung tao. Chill. Hanggang sa sumobra, nalasing ako. Kasama ko pa rin yung sekretary ko. Nung malasing ako, mami, sinamantala niyang matulog sa kwarto ko. Siya po talaga ang gumawa ng paraan para may mangyari sa amin. Umiiyak siya at sinasabing kahit maging kabit ko lang daw siya at gustong-gusto niyang angkinin ko ang kanyang pagkababae. Nangyari nga yun, mami. Naging mahina ako. Natukso ako, mami. Kaya nangyari po yun. Isang linggo po ang biyahe namin na yun. At mula noon, hindi ko na siya mapigilan. Nga doon na po talaga siya natutulog sa kwarto ko. Yung minsan, nilak ko po talaga. Pero bumaba po siya sa hotel at kinuha niya yung room. Aywan ko gumawa siguro ng dahilan. At binuksan niyang dahan-dahan para makapasok sa kwarto ko. Alam nga naman na tumakbo ako, mami. Malayo ako sa asawa ko. Gabi-gabi nangyayari sa amin yon. Halos hindi matulog. 2 beses, 3 beses. At sa aming pag-uwi, hindi ko na po talaga siya kinakausap. Hindi na sinasama sa paglabas. Dahil ayoko na pong maulit. Pero after 2 months, sabi niya sa akin, buntis daw siya. Nanginig ako noon, nanlamig. Iniisip ko kaagad yung doktor kong asawa na napakaganda, napakalambing, mahal na mahal ko siya. Pero nagtaksel ako sa kanya. Parang gustong-gusto ko nang sabihin sa kanya na nagkasala ako. Pero napakatalino ng asawa ko at matatag. Natakot po ako, mami, na baka iwan ako ng asawa ko. Di ko kakayanin. At sa takot na baka kasuhan ako, matanggalan ako ng lisensya o ikabilanggo ko pa kasi may ebidensya. Gagastusan niya ng asawa ko para mapa-DNA. Kaya nanigurado po ako. Lihim po akong nagpakasal sa Islam in preparation na kapag kinasuhan ako ng asawa ko, may panangga po ako. Inaral ko po talaga yung pagsambayang hanggang sa katagalan kahit napatago. Unti-unti kong natututunan ang pagsambayang. Bagamat hindi ko naiintindihan. Pero grabe yung guilt na nararamdaman ko
1: Sobrang guilty po talaga ako. At sinabihan ko na yung sekretary ko na mag-resign. Susuportahan ko na lang siya. Dahil kung mananatili siya, malamang paagang malaman ng asawa ko. Naging masunuri naman ang babae. Nag-resign. Naghanap na ibang trabaho. Siguro may preparasyon din siya. Never ko rin sinabi sa kanyang mahal ko siya, kundi yung nabuong responsibilidad ko sa kanya. Dahil anak ko yung nasa sinapupunan niya. Hanggang sa hindi talaga na itago ito. Nalaman ng asawa ko. Hindi ko naman akalain sa mga nakasalamuha kong mga tao sa lugar kung saan nangyari sa amin yung sa sekretary ko. E may mga nakakilala sa kanya at nakakilala sa akin. Malamang hindi na lumapit nung makitang may iba akong kasama. At nung mag-resign yung sekretary ko, doon nag-umpisa nagtanong ang asawa ko. Bakit daw nag-resign yung sekretary? Okay naman daw yon. Sagot ko naman sa asawa ko, wala tayong magagawa kung gusto niyang humanap na ibang trabaho. Siyempre mapera yung asawa ko. Umupa ng tao para subaybayan ang babae. At nalaman na lumalaki ang tiyan na wala namang asawa. Nung malaman ng asawa ko yon, pinuntahan niya yung babae. Kinausap, tinanong kung kanino yung ipinagbubuntis niya. Hindi nagawang magsinungaling nung babae. Sinabi daw niyang, sa asawa mo, nangyari sa amin nung nagbiyahe kami. At sinabi pa daw sa asawa ko na wala akong planong guluhin ang pamilya mo. Gustong-gusto ko lang talaga yung asawa mo. At hindi ko naman inambisyon na maging akin siya. Gusto ko lang naman sana makihati ng pagmamahal at maranasan ko ang pagkatao niya. Hindi kaagad sinabi ng asawa ko na alam na niya. At sinabihan pa ng asawa ko yung sekretary ko na siya ang magpapaanak sa kanya. Pero hindi pumayag yung babae, siyempre, baka natakot. At dahil sa marami na ang nakaalam, hindi rin naitago sa asawa ko kung saan nanganak. At pinuntahan niya ito. Pagkatapos, pina-DNA. Ang nangyari, hindi ko anak yung bata. So, meaning, gusto lang ng babaeng may umangkin sa dinadala niya. Pero kahit na hindi ko anak yun, hindi nakabawas yun sa sakit na naramdaman ng asawa ko. Siya na ang nagkwento sa akin na akala mo, anak mo. Pero hindi. Kaya hindi na po ako nagka-interes pa. Dahil lang sa galit. At nagkasira kami ng asawa ko. Kaya ko pinuntahan yung babae. At doon inamin niya. Inangkin daw siya ng boyfriend niya. Pero hindi daw niya alam. Nabuntis siya. Nanaiwanan siya. Kaya nung may nangyari sa amin, iniisip niya na sa akin yun. Sobrang napakasakit. Sobrang napakasakit, Mami. Dahil mula noon, hindi na po naging mabuti yung pakitungo po sa akin ng asawa ko. Umuwi sa bahay, walang kibo. Yung mga bata, minsan napababayaan. Hanggang sa unti-unting bumarkada na rin yung wife ko. Madalas sa ospital na natutulog. At halos lahat ng ospital, tinanggap na niya yung mga tawag ng pasyente. Gustong-gusto na niyang laging busy. Ayaw na niya magkaroon ng panahon para sa akin. Ngayon, Mami, kinausap ko siya. At hindi na rin ako nagsasambayang mula nung manganak yung babae at nang malaman na hindi ko pala anak. Wala naman din kaming meron. Kaya kinukumusta na po ako ng mga brothers ko sa Islam. Hindi ko masabi-sabi sa kanila na kaya ako nag-convert dahil dun sa kasalanang nagawa ko. Hindi ko rin masabi sa kanila na hirap na hirap akong sumabay sa kanila dahil hindi ko naiintindihan. Kaya nakukonsensya po ako. Maayos po ang pagtanggap nila sa akin. Itinuring po nila akong kapatid o brother. Samantalang ako, hindi katulad ng kanilang iniisip. Alam kong wala naman silang magagawa kung tumigil ako sa pagsambayang. Hindi naman nila ako pipilitin kung lumabas. Naghihinayang lang talaga ako sa magandang pakitungo sa akin. At minahal ko na rin yung mga natutunan ko. Nalaman na rin niya ng asawa ko. Kaya sabi niya sa akin, ramdam daw niya na hindi na kailangan na magsama pa kami. Pero hindi po totoo yan, Mami. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Hindi ko alam kung paano kong ibabalik yung dati naming saya. Hindi ko alam kung paano ibabalik yung tiwala niya sa akin. Ang masakit ngayon, madalas na siyang nag-a-outing. Madalas na lumalabas sa ibang bansa. Halos buwan-buwan. Lumalabas. Hindi ko alam kung sino ang kanyang mga kasama. Itong huli, Mami, nakikita kong masaya siya. Inspired. Hindi na siya nakikialam sa kung ano ang kinikita ko. Hindi na po talaga nagtatanong. Kaya iniiwanan ko na lang yung pera sa ibabaw ng kama at sulat. Nasa guest room na siya natutulog. Pumapasok sa kwarto pag wala na ako. Ibang-iba na po talaga ang ambience sa bahay, Mami. Malungkot. Hindi na siya bumibili ng mga gamit na magaganda. Yung mga paintings na mga mamahalin, binibenta na niya. Although pera naman niya yon, hindi ko na po talaga alam kung anong inaisip ngayon ng asawa ko. Hanggang sa nalaman ko na lang na nag-a-apply para siya sa Amerika. Dahil gusto na niyang lumabas mang ibang bansa. Nag-iwan siya ng sulat nung pumunta siya sa Maynila for her final interview. Sabi niya sa sulat, "You are free. Malaya ka na." Papagawa ako ng letter sa lawyer. At ikaw na ang bahalang ipalegalize ito. Aalis ako ng bansa. Iiwan ko ang mga bata sa mga parents ko. Pero kung gusto mong nasa iyo sila, okay lang din sa akin. Huwag mo lang talaga silang pabayaan. Pero iniisip ko, Mami, na darating ang panahon na kukunin niya yung mga bata. Lalo na't alam ng mga bata na nagkasala ako sa Mami nila. Ngayon, iniisip ko rin kung aalis lang naman siya. At mukhang hindi naman talaga niya ako mapapatawad. Hindi naman kasi takot yung asawa ko dahil mabubuhay naman siya na walang asawa. Nawala ako. Maganda siya. Isang doktora. Mapera. Kaya alam kong hindi magdadalawang isip sa anumang desisyon na gugustuhin niya. Maiiwan ako dito sa Pilipinas na hindi ko na alam kung anong ginagawa niya. Hindi ko alam kung ano yung sulat na maiiwan niya sa akin. At wala naman din talaga akong mukha para maghabol sa kanya sa kung ano paman. Nasa iniisip ko ang tanging magagawa ko. Ang palayain din siya katulad ng ginawa niya sa akin. Sa ganitong sitwasyon, Mami, may iniisip naman din ako. Professional din akong tao. Hiyang-hiya ako para ilapit sa mga magulang ko, lalo na sa nanay ko, ang mga pangyayaring ito. Tulungan niyo po ako. Minsan hindi na ako nakakatulog. Hindi ko na nagagawa ng maayos ang trabaho ko. Mabuti na lang at may mga magagaling akong mga tao na mapagkakatiwalaan. Ngayon ko po napagtanto kung gaano po kahirap yung ibaliwala ka ng taong mahal mo at mahal ka rin. Sobrang sakit. Walang halaga ang magiging pwedeng kapalit. Sobrang napakasakit talaga, Mami. Pero hiyang-hiya po talaga ako. At wala akong dapat gawin. Dahil alam ko, nagkasala ako. Kitang-kita ko rin na hindi ako mapapatawad ng asawa ko o kung mapapatawad niya man ako. Hindi para magbalikan kami. kundi sa pagiging mabuting tao niya. At maiintindihan ko rin siya kung ano man ang kanyang maramdaman. Please, Mommy, pakipayuhan po ninyo ako. Palakasin niyo po ang loob ko. Di ko po alam kung anong gagawin ko. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Jello.

41 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Bumalik po ang mainit na araw dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang tanan? Ilabi na ni Adong adunay mga balatian mga ka-joiners. Ayaw ka mo pagkawad iog paglaom sa tanang panahon, mga liya kita sa kaitasan. Unsa man ang mga tambal ka inyong ginainom, hinaot paunta, gamiton ka na sa Ginoo nga maoy mamakaayo sa inyo. Himuon nga instrumento para sa kaayuhan sa inyohang mga balatian. Magamping kita kanunay mga ka-joiners kay kabalo mo sa tanang panahon, wala gyud kita mahibalo. Mainit ang panahon karon. So kung pwede kadtong mga hypertensive no o mga high blood, mga taas ang mga BP, dili gyud ta ngayon nga magpakapoy o magdugay sa mainit nga adlaw. O ayaw kita pagpakalimot sa pag-inom og tubig, pero ayaw lagok-lagok dayon anang tag usa ka pitsel ha. Kailangan moderate. Moderetso. Hinay-hinay lang po mga ka joiners ha. Og ayaw kita kalimot nga sa tanang panahon magpasalamat kita. Sabi ko nga kanang stress kawatan gihapon kana sa kinabuhi. Dili lang kwarta ang kinakawat karong panahon na. Pati ka ng atong kinabuhi, mahulog na sa kawat kay dili man ta kabalo kung unsa ang mga hinungdan. Busa, himuon nato ang pag-amping. Kabalo mo, kanang ato ang mga balatian kung dili pagayod nato panahon, ang Ginoo magahatag og pamaagi. Mugamit og kasangkapang tao o mga tambal para sa imuhang ikaayo. Puwera na lang kung panahon na gayod nato nga pagapaulion. Maonagyod na ang dili nato mabalibaran. Busa sa tanang panahon, dapat kita maandamon. Og ang ato ang kasing-kasing andam sa pagdawat sa bisan unsa pa man nga mga panghitabo. Masakit man, pero kung isipo nato nga wala man tagyoy, wala man gyud tay mahimo og kay nakabalo gyud pud ta nga basta adunay kinabuhi, adunay kamatayon. So mauna nga ginasulit nato ang mga panahon nga ginahatag sa Ginoo sa atoa. Sabi ko nga kanang mga nangagi na ayaw na nato problema ha, kahit hindi na po maibabalik yan. Bisag iluha pa nato ang dugo, nangagi na, nahitabo na, dili na gyud na siya maibalik. Ayaw po nato problemahon ang ugma, unsa na lay na ugma, paunsa na lang ni ayaw. Wala may gisaad. Wala isaad. Wala ta lang kung unsa ang yatag. Ang importante karon. Ang karon. Wala ta kabalo na apabata ugma. Diba? Ang karon mo ay atong pasalamatan permi sa Ginoo. Yatagan kita og higayon, mabuhi. Adunay kusog. Mahimo nato kung unsa ang gusto nato nga himuon. Busa maningkamot kita na mahimo nato ang tanan nga tama uyon sa kabubuton sa kahitasan. And ana lang na hilom kita nga magkinabuhi. Bahala na og unsa ang ato ang kahintang. Ang importante wala tay ginadaog-daog. Tanawa ra gud na ninyo ng mga kwartahan. Tibuok kalibutan ang kaulawan. Unsay pulos. Daghan kag kwarta. Gitingala ka sa mga tao. Pero ang ending ni mo presohan. Ang ending ni mo kaulawan. Diba? Oo. Malipay ba taana? Dili siguro. Munang ginaingon ako, layo kaayo ang diferensya sa mga kwartahan, mga adunahan o mga pobre. Ang mga pobre, bisag asa na matulog, wag yun ay manghilabot. Matuga ng imong balay, bisag di ka manirado, wag may manghilabot kung wala lang kay kalaban. Pero kanang mga dato, nakakural na ang balay, naapay security. Dubulak pag yun ang mga pultahan. Oh. So inana na, pasalamatan nato permi sa Ginoo kung unsa ang naa sa matag-adlaw. Kaysa ra ang labaw nga nahibalo kung unsa gayod ang angayan para sa atoa. Adunay daghang moingon, di ko bala na ang ako ang tuhod sa pagluhod-luhod, sa pagpangayo sa ako ang gusto.
Pero natigulang na lang ko na senior citizen na lang ko. Hangtod karon wag yod gihatag. Pero natagad ba nimo? Nga adunay mga nag-abot pero wala nimo gipangayo. Naagyod na siya. Buot ipasabot ana, dili gid kita ang masunod. Siya gyud ang masunod. Ug siya ang labong nakabalo kung unsa ang angayan lang para gayud sa atoa. Diba? Mauna nga usahay, hunahunaon gyud nato, estudyohan nato, dapat laom taog paniid. O, kanang mga uban diha, naa sa taas nga mga posisyon, pero grabe. Mga walay kaulaw. Bisan og nakabalo sila nga ang mga tao nakasabot. Pero ang problema, ang mga tao, dili kabalo mo barog. Kay kung kabalo lang mo barog og mga tao, og moderetso og istorya aning mga tao, ilabi na pag-abot sa mga politika, kay kanang mga tawhana na adiha, tungod kay inyo nang gibuto. Ayaw mo kaulaw para diretsohon og istorya. Inana lang na, kabalo mo nga ibarog kung unsa ang inyohang katungod. Ayaw ninyo payataki ang inyong pagkatao o ang inyong katungod tungod sa ambisyon sa laing tao. Mao ka na ang inyong huna-hunaon. Dapat makabalo mo kung unsa ang inyong gusto. Huwag maukad to ang matuman, dili ang gusto sa laing tao. Inana lang na siya. Tanawa sa nagapanghitabo karon sa ato ang Pilipinas. Sa inyong mga lugar, maswerte mo kung ang inyong mga leader adunay mga pulos. Gahuna-una para sa katawhan. Pero katong mga lideres na ang ilahang kapahimuslanan laamang mo ay gihuna-una, gibati ba ninyo katawhan kung unsa mo ka makaluluoy? Inanaunta ang inyohang baruganan. Pero mag-unsa man ta. Diba? Kay bisan og nakabalo, nga dili maayo. Pero piyungan, higuton ang likod. Tungod kay naapoy giapas. Lami kaayo mukaon, muhungit, muhigup og sabaw, anang mga kwarta nga dili kinawat. Kanang mga imong hinaguan. Diba? Lami kaayo magkaroon og meron kung unsa man na imuhang pinaghirapan. Dili kay inilad nga kwarta mo nang nagkaroon ka. Kay kanang mga tawhana mo abot ra ang tamang panahon para sa ilaha nga magsakripisyo pod sila nga kung kanus-a sila natigulang didto pa sila magkamang sa kalisod tungod kay gabayad sila sa ilahang mga sayop nga nahimo sa mga panahon nga anaa sila sa katungod. Dili na nako basahon kani mga text ninyo ha. Gi-generalize na lang nako ang istorya kung isa-isahon pa nako. Magkadugay ta kay wala namang gyud tay oras. So mao lang na barog. Barog ba barog? Inana lang na siya. Salamat sa inyo kay padayon ang inyohang mga pagsalig. Pero sama sa ako ang giingon ang tanan natong pagahimuon sa matag adlaw ang pagpaningkamot. Dili nato isalig ang atong kaugalingon kay bisan kinsa. Bisan pa man sa gobyerno. Kay kita gigamit rata anang mga naa sa gobyerno pareha karon sa dakong utang sa Pilipinas ang mga Pilipino maoy nagabayad samtang sila nagpakasarap. Pero sige lang kay na may uban na nga mga preso na inana lang naman. So muna ingon ako nga ayaw ninyo kaingiti kanang mga tao nga maayo og mga kahimtang tan-awa ragod ninyo kung unsa ang klase sa ilahang pagkinabuhi. Maayo pa namang sigitag panguhag pako diha. Way samok, kaog dabong, antog sapa, nguhag kung unsay naa. Nilana-ala na. Total, kung papahulayon na sa Ginoo, wala man tay madala. Diba? Pero, ang ato ang pangalan, limpyo. Walay sibisan kinsa nga atong giloko. Walay sibisan kinsa nga atong gigamit. Balikan nato si Jello. Alam mo, Jello, munag akong ginaingon nga ang pagbasol permig yun na sa ulahi. Ang nakaayo ni mo kay giangkon yun ni mo nga naakay sala. Og nakabalupod ka nga doktora ng imo ang asawa. May kaya ang pamilya.
naa siya'y kwarta.

giingon na tungod kay hubog kandi, oy, ginusto mo rin. Kay kanang taong hubog, wala na nay mahimo, bisag hubuan pa na nimo, tulog na na, saon pa na pag-react. Pero, mulat ka at ginusto mo rin. Unya sa pila ka adlaw, ingon nimo balik-balik, gipasagdan na lang nimo nga, buhato niya, kay wala na lang yud kamulikay. Pastilan, og ako na, boss ka. Hala, unay kwarta o, pauli. Pag una naguli, biyay ko dire, wa ko magkinahanglan nimo. Muna nga ayaw na pagrason. Gigusto mo ang nahitabo. O niya karon may nalanggani. Kay gihimo pa sa imuhang asawa nga hindi ka mahimong tanga nga muanggon og bata nga dili gyud di ay imuha. Ang akong matambag sa imuha? Para unsa pa? Kitang-kita mo naman na ayaw na niya sayo. Og mas gipili pa niya karon ang lumayo. Og mag-iwan siya og sulat gikan sa lawyer. So inana na siya. Nahatagan ka na niya og gagawasan. Verbally, gihatag na sa imuha. So asahan mo na talagang iiwan ka na niya. Og wala ka na'y mahimo kung mag-unsa man siya kay ang kinabuhi. Kaya ang ako ang maitambag sa imuha. Hindi pa naman yan katapusan ng mundo. Siguro talaga hindi kayo yung para sa isa't isa for life. Then face it. Ang imong himuon, istoryaho na lang yun ni mo siya. Mangayo ka og pasaylo, dili para magbalikan kayo. Pero tungod kay napasakitan ni mo siya, na-betrayed ni mo siya, mao ka na ang pasaylo nga imuhang pangayoon. Dili tungod kay para magkabalikan ka mo, kay sa tingin ko, nakapag-desisyon na ang asawa mo. She don't even care kung asa gusto sa iya inyohang mga anak. Kung gusto sa parents niya, okay ra. Pero og gusto sa imong mga anak magpabilin sa imuha, okay ra pod sa iya ha. Can't you see that? Open na talaga siya sa for whatever decision. Ibig sabihin, binibigyan na niya ngayon ng pagkakataon yung sarili niya. Ayaw ko na muna sa inyo. Hindi muna kayo yung poproblemahin ko. Sarili ko na lang muna ngayon ang bibigyan ko ng pagkakataon. Who knows? Pag-abot niya ana, kung asa siya maadto, makakita na siya og lover hanggang sa makadesisyon na mag-asawa. O, diba? So, wala ka na talaga doon. Para maging malaya kayo pareho while naapa siya, mangayo na ka og pasaylo og himuunan ninyo nga legal nga magiging himuunan ninyo na magkaroon kayo og kanang mga dokumento, kasulatan na maging legally separated na kamo para pareho na po kayong malaya. Dili man ato pwede ikulong ang ato ang kaugalingon sa usa ka tao. Oo, hindi porke nagkagulo kayo, nagkasakitan, ikukulong mo na ang sarili mo para doon sa kanya or siya sa iyo, di ba? Of course, hindi. Bigyan ninyo ng laya ang mga sarili ninyo. Masakit man, pero unti-unting matatanggap din ninyo na ganun na nga ang sitwasyon. And hopefully, darating yung panahon na makamove on kayo at magkaroon na rin kayo ng kanya-kanya ninyong kaligayahan. Ganun lang yan. Huwag mo nang ipilit, Jello. Kasi klarong-klaro na, malinaw na ayaw na sa'yo ng asawa mo. At sa mga move na ginagawa niya ngayon, dapat ikaw mag-isip ka na rin. Dapat ang gagawin mo ngayon, yung maging malaya na lang kayo pareho. Wala na'y pulos na mag-uban ka mo kung wala na ang gugma. Wala na'y pulos na maging together mo, wala nang pagpapahalaga ang isa't isa. Masasaktan lang ninyo ang inyong mga sarili. Masasaktan lang ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga actuations ninyo o maybe mga words pa, di ba? So para maging malaya na kayo, tanggapin ninyo na hindi na talaga kayo yung para sa isa't isa. Sana magawa nyo kung ano talaga ang tama.

at tanggapin na hindi talaga perpekto ang relasyon. Nagkataon lang na ganun katatag at katapang magdesisyon ang asawa mo, firm sa iyang mga desisyon, kaya wala ka talagang magawa. Hindi siya yung type of woman na urong-sulong. Siya yung babaeng pag nagdesisyon, ginabarugan niya at talagang nagpuporsige. Salamat at huwag hinaot paunta. Sana mabuo mo kung ano yung tamang desisyon. Maghiwalay man kayo yung nagkapatawaran. Kahit papaano, naging meaningful din yung naging kayo dahil may mga anak kayo. Yun ang habang buhay na mayroong kayo sa isa't isa. Kung maghiwalay naman talaga kayo, maghiwalay kayo, pero sana manatili pa rin ang respeto ninyo sa isa't isa at huwag ninyong ituring na kaaway ang isa't isa. Sana maging magkaibigan pa rin kayo, if not ngayon, sa darating na mga panahon, pareho kayo makamove on, maging friends na lang kayo for the sake of your children at hopefully, makahanap na rin kayo ng pag-ibig, pangalawang pag-ibig para sa inyong mga sarili. At sana, maging maayos din ang lahat. Maraming salamat sa pagtiwala po pagtitiwala dito po sa ating programa para sa iyong kasaysayan. Maraming salamat, Jello. Good luck. At darating ang tamang panahon na maghihilom din ang mga sugat. 2 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Sasamantalahin ko na lang po ang pagkakataon na sana patuloy po ninyong tangkilikin ang mga produktong yaki. Kung naay nagaantos sa inyo haog rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold po. Baka hindi pa po ninyo nasubukan, subukan na po ninyo. Marami po ang pinapakilala ngayon ng mga produkto. Maaaring maglibog mo, pero sulay ninyo ang mga produkto sa yaki. Bilongga Gold po, ipinagmamalaki ni Mami para sa rayuma o arthritis, sa mga bukol-bukol, tunawon niya na, ug ang sakit sa kalawasan. Labi na og haplasan pagyod og yaki liniment oil. Para sa inyo mga anak, ang Kidi Yaki Vitamins. Kung lisod pakaunon imong anak, gukod-gukuron pagkutsara, ipakidi yaki vitamins na. Magpalig-una sa bukog, magpa-bright, magpatangkad, og dili basta-basta nagakasakit ang bata. Sulay ninyo ang Kidi Yaki Vitamins. Protektahi ang inyong kidney, pinaagi sa Yaki Herbal Capsule o ingon ang inyohang UTI, Yaki Herbal Capsule. Una amoy Blumea, mas lalo na. Kompleto ang atong mga kape, 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Kanang 5-in-1 o 7-in-1, mga herbal coffee yan. O kanang 3-in-1, kung gusto yun nimo magpalami lang yun o kape. Ang atong sabon para sa bata, para sa sensitive skin, o kadtong gusto og paspas nga mo peel off aron mo puti. Mao kadto ang Hermosa Beauty Care o Baby Soap. Mga ka-joiners, kadtong patuloy nga naga-consume sa Ganado Capsule. Salamat sa inyong mga message na nakatabang sa inyo ang Ganado Capsule. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa sa tanang mga taga Davao Oriental, Misamis Occidental, tanang mga maabot sa 102.3, ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog, sa 99.3 Wow FM sa Bislig, o ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, nagasunod sa 105.7 Joy FM. Salamat kaayo sa inyong tanan sa padayon nga pag-uban kay Mami dinhi sa ato ang programa. Daghan kaayo ang mga mensahe dere unya di na nato ni mahatagan og pagtagad tungod kay wala naman tay oras, no? Katulad ni Ahmad Gamaludin Baliwan, Michael Tugkias Tumagantang at Wenjel Lagungan, John Mark Panes, Lorena Gomez Isabida, hello daw kay Manang Ani og the Terry Lita, ayaw mga daghang kaayong pagsalamat sa inyong pagpaminaw. Johnny Boy Lagungan Masangay,
John Mark Panes. Ayan, sabi pa niya dito, greetings daw coming from Dipolog City, Sambuanga. Thank you so much sa inyo ha, guys. Og happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon. October 6 po. Happy birthday po sa inyo sa lahat ng may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Sabi nila, bakit ba minsan, mami, binabasa mo kung sino yung may mga birthday, pero minsan naman hindi. So unfair daw. unfair agad. Oh, katulad ngayon, October 6, no? Birthday ni Neri Jerry Masinaring. O ingon man si Izel Kabongbong Pua. Birthday niya karon. And Neil Patrick Santos, Brian Magwaling, Helfrido Malintad, Gideon Malina, Angeline, Pagayon Vlog, birthday nila karon. Ayan, and of course, birthday ni Mrs. Vergara atong 5 ba? Oo, October 5. Pero nag-uli man ni sa ilaha, wala may naimbitahan. Belated happy birthday, Anne, ang ato ang executive assistant sa ato ang marketing department. Ayan. So, happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon, and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mag-ingat po tayo palagi, mga ka-joiners, lalong-lalo na po yung mga nagabiyahe, no? Sa tanang panahon, mo mga liyag yun sa kahitasan, aron hangyoon ang iyahang protection. Huwag po tayo makalimot na lagi magpasalamat anuman ang meron tayo. Salamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

alas 29 ng hapon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo. Hello kay Lucrecia Landasan nga naminaw. Kay Rasul Bacana Iman, shout out kina Hania and Ina Antulana na nakikinig sa atin. A request ng song Glowing Inside. JJ Basikong, shout out siya. Si Mama and Papa nga naakaroon sa Butay, amping kayo dyan. Johnny Boy Lagungan Masangay, shout out po sa mga taga Mats College na naminaw. And John Mark Panes, maying hapon, shout out sa mga taga Midsayap, Cotabato. Hello sa Panes Family, General Borla, Ami Family. And sa tanang mga naminaw ng Joy FM, greetings coming from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Johnny Boy Lagungan Masangay, good afternoon, shout out sa mga taga City Butay, Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Hello kay Kuya Pastor Gerson Pagatupan and sa Masangay Lagungan, Talidasan and Tanding Family. Lorena Gomez Isabida, shout out kina Terry Lita, Mana Koring, Mana Annie and salamat po.

Good afternoon. Request po ng song Nagmamakaawa ni Bugoy Drilon. Hello kay Lorena Gomez. Ay, tapos. Hello sa mga taga Midsayap ko tabato, no? Og Ahmad. Shout out sa iyang asawa na si Normina and sa iyang anak na si Dato Mids Baliwan. Watching from Municipality of General SK Pendatun, Maguindanao del Sur. Ayan, magandang hapon po. Thank you so much for listening. And Michael Tungkias Tumagantang. Shout out sa iyang mga anak sa bahay nga natutulog, Esnaira, Esmael, and sa ilang ina, si Nana. Thank you, waiting from Magatos, ay watching from Magatos, Kabakan po. Lee Cabalfin, hello sa mga taga Esperanza, Sultan Kudaran. Maayong nga pagpaminaw, thank you so much po for listening. And hello sa mga taga Sitio Abua Malintad Family, Magandam, Sumalinab, Aves, Angiles, Maglintang, Baltazar, Mariano og Dinopol family. Salamat po from Metro Cebu. Good afternoon. Request ng song na is kong malaman mo ni Daryl Ong. Thank you. And hello sa mga taga Sirio Boa, San Pedro Caraga, Davao Oriental. Hi kay Mamay, Esther, Papay Camilio, Brad Joy, Cheryl, Princess Sofia, and Prince Gian. Salamat. Watching from, ayun, Metro Cebu pa rin. Hello sa Aban family, Abas Bacana family. Shout out lang kinabapa Kulaw, Tintong, Beda, Raya na nakikinig. Request ng song Kahit Mali ang Puso. Alright, alas 2:31 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
3: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
2: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
4: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
5: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
7: Masa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
6: Kalaunay na maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
8: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras na rin mga ka-joiners, 8 minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uba na launa hanggang alas 2. Nakakasama po natin ang ating Mommy Joy, alauna, or alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And of course, kasama natin ang atong mga kauban. Daghang salamat. Daghang salamat sa atong mga kauban sa Tibog Probinsya, sa Davao Oriental. Oga, sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa 102.3 Joy FM.
2: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
3: Oras sa higala, 5 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag.

Higalaw sa kamayong bundag na inyong tanan. Welcome ganit sa inyong dunumanon. Kini ang tinig ng bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Services. Good morning nga kaninyong tanan. Higala. Siyempre ang simultaneous sa broadcast kita karoon nga sa atong mga sister stations. Ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. O ga siyempre, kusog-usap kita madunggan karoon din hanga bahina sa may area sa nga Barm Region. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapaginig sa may area ng Barm, particular sa may Cotabato City. Siyempre dihang dabita sa may area sa nga Zamboanga Peninsula. Good morning! Higala, welcome ganun sa inyong dulumanon. O kinay si Tinig 43 ha, Jan Andro Tabugo. Managuban kita hangto dala sa isa karong buntag ganun sa atong programa. Siyempre, at ang ininyo ang mga detalye na ng mga headlines sa unya sa pagligid nining atong dulumanon. Kinidinggirahan ako nga entrada nga musika ba? No? Ini nga atong dulumanon mataga buntag, no? Balo mo aning title ining kantaha? Sugay naman dahil kayo ining kantaha dahil ini. Kaya karoon nato ma-realize nga ba? O'y tinuod mang gudahin ini. Ini ang musikang hatod ni Yuyoy Villame. Naguluhang mangingilad. Mangingilad sa atong katilingban. Alas 5:08 ang atong oras at ang ininyong mga detalye ay ng mga headlines sa unya sa pagligid nining atong dulumanon. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntaga, unya sa atong pagbarayon sa atong balitang lokal, duha ka mga akusado sa pagpatay sa kanhing broadcaster din his Kinapawan City. Maestro na ko ni si kanhing Ed Dizon na giya patawag guilty sa kasong murder. Headlines. Pero lagi mga suspek karon buhi pang galakaw-lakaw. Headlines. Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntag, ug katong suspek dai ha sa pagpatay sa duha ka retirado nga magtudlo arestado dito sa Alameda, Cotabato. Headlines. Samtang seguridad sa tipo-tipo basilan, gisgutan sa panagpulong sa militar, MILF o lokal.

0: nga panggamhanan.
1: Headline.
0: Sa atong balitangan nasundon karo nga buntag.
1: Headline.
0: Vice President Sara giakusahan ang Marcos administration nga nagpaluyo sa allegasyon ni Gracioso. Samtang NFA gipataas sa 28 pesos per kilo ang pinalitay sa palay sa Camarines Provinces.
1: Headline.
0: Sa atong balitang international karong buntag, usap patay sa pagpanunggab na usab. Uy, sa tunghaan na po ni. Tunghaan dito sa may Turkey.
1: Headline.
0: Samtang kanhing spy chief sa Germany giaresto sa mga otoridad.
1: Headline.
0: Mga detalye iniunya sa atong pagpanayon human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom. Live sa kita nga madunggan karon ha. Unya to doon nga nasa social media na to. Pakita lamang ninyo ang Joy FM 102.3 sa Facebook platform.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ganong-ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Mulay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ansa po di mong batiyon ka ng makakape ka? Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, 12 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag sa laray karon alang sa atong mga balita. Sa atong balitang international ug nasundon karong buntaga. Una sa mga tudling sa atong balitang international karong buntag, gikamatay sa usa ka magtutungha sa Istanbul, Turkey, ang pagpanunggab sa usa ka magtutungha usab. Dito nga dapita ni adtong nakalabay nga adlaw nga Martes o kagahapon adlaw kini. Unang gi-report nga nasa critical nga kondisyon ang biktima bago kini namatay gikan sa nabato ni ini nga samada dinong gabang. Pito ba ka mga magtutungha ang napatik nga angol gikan sa pagpanunggap. Naitabo ang insidente sa usa ka tunghaan sa Basek Seher bandang Uluhan o kasagpang bahin sa lungsod sa Istanbul. Subay sa Istanbul Governor Davut Gol, residente sa nasangpin nga dapit ang suspect nga gikan sa ubang tunghaan. O gamisulod lamang kini sa maong eskwelahan sa biktima kung asa nahitabo ang pagpanunggab. Ana-ana ilawom sa kustodiya ang 15 anyos nga suspect nga grade 10 student nga matod pa. Gitudlong nagpaluyo niining maong pagpanunggab nga nakatagda usang ipailawm sa proseso hukmanan. Alas 5:13 ang atong oras sa gipanghimakakan sa US Central Command nga adunay nahagsa nga helicopter sa Iran na dito sa Red Sea. Sigon sa US CENTCOM nga wala ay bisan unsang insidenteng nahagsa nga ilang helicopter. Tanan matod ba mga helicopters o personnel nila ang accounted og luwas dito sa Middle East. Una nang gipadugwa sa Iran nga aduna sila'y napahagsa nga Navy MH-60R helicopter. Samtang nga nagpatuman ang Nigeria karon sa tulo ka adlaw nga pagluluksa human ang paghagsa ng eroplano sa militar sa Ondo State nga gikamatay sa 25 katawo. Sigon sa Aviation Minister nga si Festus Keyamo, gikalambigin kini sa lima ka mga crew ug 20 ka mga pasaherong namatay. Ang nasambit nga eroplano ang gikan sa Rodina Mission sa Benin City. Og kini ang papaingon sa Lagos, dihang kini nahagsa sa swamp padulong sa Naval Base. Kini ang bisan pa man sa grabing pagkahagsa sa eroplano gikan na niadtong 1992. Kini ang pinakalahi nga nahitabo karon didto sa maong nasod. Tungod nini gimanduan karon ni Presidente Bola Tinobo kay butang sa half mast ang mga watawat sa ilang nasod. Alas 5:15 ang atong oras, giaresto sa mga otoridad sa Germany ang kanhi nilang spy chief nga si August Hanning tungod matud pa sa kasong espionage, treason o gapa sa pagkakaroon. Nagatubang kini classified information na gikan sa ubang mga nasod. Sigon sa German Federal Prosecutor's Office nga migamit matud pa si Hanning sa classified intelligence alang sa pag-draft nining analysis o sa ka-Foreign Intelligence Service o padayong nakiglambigit kini sa ubang mga foreign spy services. Naareso si Hanning sa iyang panimahay dito sa Nordwald kung naasa. Isa ng iyang kanhing empleyado nga si Madred D ang naaresto usab. Si Hanning ang nanimong head sa Federal Intelligence Service sa gikan 1998 hangtod 2005. Nakatakda mo tambong ang duruha sa korte karong adlawa. Alas 5:16 ang atong oras sa atong mga balitang nasunon karong buntaga. Sa tudling alang sa atong mga balitang nasunon karong buntag, gikan ayon ni Vice President Sara Duterte nga ang Marcos administration na ang nagpaluyo niining mga alegasyon na batok ngadto kaniya. Gipadayag sa Vice Presidente ang maong claim. Human nga milugwa lagi kining nga si policeman Rodolfo Graciano Jr. kalambigit sa pagdawat kuno niinig maleta. Adunay unod nga mga sapi gikan sa kanhing House Speaker nga si Lord Alan Velasco. Gawas ka nga Duterte, gikan ayon usab ni Gracioso nga nagpadala usab kining kwarta kang Davao City First District Representative Paolo Duterte o kanhing Presidente Rodrigo Duterte. Ibang himakakan usab gini ni Duterte. Oga nagpasa na gini nga na o magpasa na gini nga na sa iyang affidavit na karong musunod nga adlaw. Sigon sa bisyal ang mga pasangil batong nga do kaniya ang original nga nakadirekta batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kasamtanga nga ipailawom sa impeachment trial sa o gibna pailawom sa impeachment trial sa Senado ang Vice Presidente nga karon na mutungtong na sa ika-35 nga adlaw. Alas 5:17 ang atong oras sa ginalaumang mubalik na nga nasa iyang trabaho si Metropolitan Manila Development Authority kung MMDA General Manager Nicolas Torre III karong Oktubre 16. Sigon kang MMDA Chairman Romando Artes, gipalawig ni Torre ang iyang leave of absence sa hangtod Oktubre 15. Nakalive si Torre gikan Setyembre 8 human magatubang sa kontrobersiya kalambigin sa paggamit sa iyang pribadong SUV sa exclusive ad sa Busway. Hirunggi ka na yun ni Artes nga padayon pa usab matod pa nga gatabang o gaginatuman ni Torre ang iyang mga katungdanan sa MMDA bisan nga naka-leave kini o gwa nakasulod nga na sa regular nga opisina. Alas 5:18 ang atong oras, santang bisan ko na sa kapin 5.5 billion peso ang kinadibok ang kantidad sa kadaot sa sektor sa agrikultura sa lain-laing bahin sa nasud dala sa barayong pagbaga niining grabing El Nino. Subay sa pinakauhing dato sa National Disaster Risk Reduction Management Council, nisangko na sa 201,322 ka mga mag-umagman na nagat ang direktang naapektuhan o nawalaan sa nagunang panginabuhi. Pinakagrabe nga napagan niining hulaw ang Region 2 human ang mga rehiyon sa Calabar Zone, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 o Caraga Region. Apektado sa bang daghang katawhan kung asa abot sa 388,375 na katao o 104,149 kapamilya ang hilabihang naglisod garon tungod sa pagpagan sa hulaw. Alas 5:18, ipailawom na sa state of calamity ang sentro sa isga mga lungsod o munisipyo sa Tibuukan nasod tungod sa ginalaumang El Nino o hulaw. Mapektuhan usab ang kapin 388,000 ka mga individual sigun ka na sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Sa pinakawahing report ni Adong Adlang Lunas, sagi ka na yun sa NDRRMC nga 66 ka mga dapit sa Cagayan. Ang anailawang karon sa estado sa kalamidad, dungan ang 23 ka mga rehiyon sa Caraga. 12 ka rehiyon sa Bicol, 4 sa Calabarzon o usa sa Sokcharjan. Maapektuhan na usab sa El Nino phenomenon ang kinadibukang 388,375 ka tawo o 104,149 ka mga pamilya sigon sa ahensya. Napatig sa Cagayan ang pinakataas nga ihap sa mga apektadong individual nga nasa 47,587 nga gisundan sa Caraga nga nasa 45,507 o Bicol nga adunay 11,055. Samtang 191 usab ka mga individual ang naapektuhan dito sa may area sa Calabarzon. Alas 5:20 ang atong oras. Sa may paswas na ang level na usab sa inflation sa Pilipinas ni atong nakalabay nga buwan sa Setyembre. Kung asa di putol gini sa upat ka buwan nga sunod-sunod nga paghinay ang inflation dinhi sa nasud. Dako nga hinungdan nini mao ang paspas nga pagtaas sa kandidat sa pagkaon og utility cost sa maong panahon na sigon sa Philippine Statistics Authority. Sa report sa National Statistics sa misaka ang level sa inflation sa 7.2% ni atong nakalabay nga buwan gikan sa 6.1% ni atong buwan sa Agosto. Tungod ini misangko sa average nga level ang inflation gikan sa pagsugod sa tuig hangtod na sa katangtangan sa 5.4% og nagpabiling mas taas kaysa sa target nga 2 o 4% sa gobyerno. Alas 5:21 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadtong gilangkuban sa atong mga balitang international ug nasunon karong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Igala sa atong pagbalik mga balitang probinsyal atong ihatag kaninyo human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala sa buuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo siya siya, lama siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-usikrito ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oy?
13: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
13: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
14: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Bilibina sa 24 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag o garon. Padayon kita nga sa atong atulumanon o sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsya.
1: Tinig ng bayan.
0: Igalain simultaneous broadcast gabang kita karon nga sa atong mga sister stations ang Joy FM Apanggal Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Tinig kasantangan ato pang ginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan armulabay ka na ito ka mga update sa kalambigit sa mga development o panghitabo dito nga dapita.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Una sa mga tunding sa atong balitang probinsyal garong bundag dito sa may area sang Caraga diin gipahigayon na ang libreng bakuna eskwela alang sa mga magtutungha sa pampublikong tungaan sa Surigao West Central Elementary School sa Barangay San Juan Dakbayan sa Surigao. Gipangunahan kining maong programa sa Department of Health Surigao del Norte, City Health Office Surigao City o Department of Education na uban ang aktibong partisipasyon sa mga magtutudlo, ginikanan og mga magtutungha katuyuan sa maong bakuna eskwela nga maprotektahan ang mga kabataan batok sa balatian sama sa human papillomavirus, misal sa rubella, tetanus o diphtheria, pinaagi sa libre o tukmang pagbakuna.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga. Luksuhan ta karon ang dugang mga taho. Dito nga bahina sa may area sang Northern na Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Magapabilin sa Cotabato City ang 72nd Infantry Battalion sa 10th Infantry Division AC Preserve Force sa human ang assessment sa sitwasyon na paghuman sa pinasundayag nga pinili-ay. Adunay lugar nga gideklarang malinawon o ang ubang batalyon nga giugment gikan sa 10th ID sa Davao ang nabalik na. Sigo na sa report nga magpabilin ang 72nd IB sa Cotabato City aron ma-monitor ang sitwasyon hangtod nga makalingkod ang bag-o nga napiling opisyal sa Bangsamoro Parliament. Sigo na sa report ang presensya sa batalyon na magserbing nga dugang reserve force nga mahimong nga mutabang sa Philippine National Police ug Philippine Marines kung adunay tensyon sa adlaw sa pagpungko sa mga bag-ong opisyal.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang bugto ang kinabuhi sa usa ka tulo ka tuig nga bata human maanod sa kusog nga dagan sa tubig ug nalumos sa kanal dito sa Purok 25 Santa Cruz Barangay Kasisang Malaybalay City tungod sa kusog nga pag-uwan. Sigo na sa pamahayag usab sa mga awtoridad gikataho ang pagawala sa bata alas 3 sa hapon diin gilunsad

0: Nagkaroon ng suspect anaana sa kusudiya sa Baganga Municipal Police Station ug magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumala pa sa kapulisan nga padayon ang ilang paningkamot sa pagpatuman sa balaod aron mapadayon ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa matag komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Amanhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat kaubang Erwin Amanhay gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag ha. Naputol kita ka jot ha tungod nga aduna kita technical adjustment nga ginpatigayon. Samtang nga nakapasa na sa ikaduha nga pagbasa sa sangguni ang panlungsod sa Malaybalay ang gipahigayon nga ordinansa nga maghatag regulasyon nga nasa paghimong legal sa operasyon sa mga bao-bao, tricab o motorized tricycle dito sa ilang lungsod. Sigon ni Councilor Attorney Rendon na Sanggalang ang maong lakang diin gilatid ang pagpatuman o color coding system, limitasyon sa duha ka unit matag tagiya o ang formal nga pag-apply sa franchise o permit ubos sa maong balaod. Gidili ang pagsakay o labaw sa lima kapasahero matag biyahe o adunay multa nga 500 to 2,000 pesos ingon man pagbawi sa permit alang sa mga makalapas o kadtong mag-operate nga walay legal nga dokumento. Dako usab ang kalipay nga gipadayag sa presidente sa Malaybalay City Federation of Bao-Bao and Tricab Operators and Drivers diin na iyang gilauman nga maghatag gini ugma sa organisado luwas o legal nga panginabuyan sa matag driver dito sa ilang lungsod.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang usa ka patayng lawas nga wa mailhi nga lalaki ang nakaplagan sulod sa usa ka sabungan sa barangay Kasisang dito sa Malaybalay. Nakitaan kining nagbuyod dool sa kulungan sa manok din gito ang aksidenteng nahagbong kini og nabali ang liog. Wa siya ID dokumento nga makatabang sa pag-ilan ining maong individual. Gida ang patang lawas sa usa ka porinarya dito sa Malaybalay samtang nagabadayon ang investigasyon sa PNT samtang nanawagan sa publikong kung kinsa ang adunay impormasyon bahin sa pagkatawo ni ining maong biktima.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:34 ang atong oras Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga taho daw atong taang report gikan sa atong kauban.
0: Nandakpan ang usa ka street level individual sa hiniusang anti-illegal drug buyback operation nga gipahigayon sa mga kapulisan sa Banibanay Municipal Police Station o Davao Oriental Provincial Intelligence Unit sa Purok Simple Barangay Mabungkugon Banibanay Davao Oriental sa miaging gabi. Gila ang nanakpan sa alias Ngabay na sakmigikan kaniya ang gituuhang shabu nga dunay gibugaton nga gibanabana nga 2.5 nga dunay gibanabana ng standard drug value nga 13,600 pesos lakip ang Mark Bybas money. Sa pagkakaroon ang suspect anaana sa kustudiya sa Banibanay MPS o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giawag usab sa kapulisan ng publiko nga magpadayon sa pakigtambayayong pinaagi sa hustong mga report aron makatabang sa pagbatok sa illegal nga droga o kriminalidad sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Amanhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat kaubang Erwin Amanhay gikan sa may area sang Davao Oriental. Dang salamat sa inyong pagpalamati nga ni sa atong trumanon di ay sa atong mga silingan din nga bahina sa may area sang barangay Bagong Bayan sa magpayad ko na battle. Siyempre sa atong mga silingan diha usab nga area sa kining probinsya sa Bugindon. Good morning sa atong mga silingan diha nga dapita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntag didtong bahina sa may area sang Barma Region. Diin nagtigom ang mga opisyal sa militar, PNP o Moro Islamic Liberation Front o mga lokal nga opisyal sa Basilan aron hisgutan ang seguridad gahuman ang insidente sa Tibo-Tibo nga gikaangol sa pipila ka mga sundao. Gibangunan sa People's Governor Mujib Hataman ang close coordination meeting nga gihimo dito sa Tajim Conference Room sa Basilan Government Center sa Lamitan City. Lagi sa may tambong sila Provincial Negotiator Al Rashid sa Kalahul, Basilan na Police Chief, Police Colonel

0: Daniel Edison na dumangasa og Brigadier General Frederick Casales o 1101st Infantry Brigade dungan ang pipila ka MILF commanders mitambong sa pulong sila Al Barca Vice Governor o Vice Mayor Martupong o tipo-tipo Mayor Arcama Estarul. Nakatutok nga hisgutanan mao ang lakang gikinhanglan ipadigayon sa concerned groups ug lokal nga panggamanan aron nga mapabilin ang kahapsay ug seguridad sa lugar nga apektado sa maong insidente. Dungan sa nanahimong hisgutanan ang koordinasyon sa mga security forces ug uban pang stakeholders kilambigi sa pagtubag sa insidente. Samtang gipapaniguro sa panagpulong ang pagpadigayon sa gikinhanglang lakang aron matuntun ug mapatubag ang mga responsable sa maong insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.34 ang atong oras o 38 ang atong oras sa Philippine Standard Time sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga. Atong luksuhan karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Nagahanyag karon ang Davao City Police Office sa 500,000 pesos nga reward alang sa makahatag impormasyon na og makatabang sa pag-ila og pagdakop nining suspect nga nalambigit sa nahitabong robbery hold up sa Matina Crossing dito sa Matina Playa, Davao City. Suma sa pamahayag sa PNP ang impormasyon ang pag-protektahan gayud kini kung nakinsa man ang makatudlo nini og ipabilin kining confidential. Sigunda sa PNP, nagapadayon ng ilang imbestigasyon na aron gayud mailhan gayud kini nga maong suspetsyadong nang hold up sa usa ka tindahan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.39, wa na makaigya sa kamot sa otoridad ang regional wanted person sa kasong pagpanglugos human gihimo ang operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group 11 ug Mongkayo Municipal Police Station dito sa Mongkayo, Davao de Oro. Nasayran nga ang suspect giilang usa ka alias sa buak nga gidakop pinagi sa warrant of arrest sa kasong pagpanglugos ubos sa Article 266-B sa Revised Penal Code. Nasayran nga ang suspect giilang at top 8 regional level most wanted person sa PNP i-warrant system ana karon sa kusodiya sa PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang mukabat sa 1,175 ka mga nagadayang empty butane canister o duha katimbangan nga gingong gigamit sa illegal nga pag-refill sa LPG o butane na products ang nakumpiska nga balora 41,000 pesos. Sa pamahayag sa CIDG 11, gibudya nga kauban nila ang Department of Energy Mindanao ug Bunawan Police Station sa dihang gihimo ang operasyon ni adtong Oktubre 2 sa Tibungko, Davao City. Nasayran nga wa sa akto sa operasyon ang subject sa maong search warrant da busa giandam ang reklamo alang sa pagsupak sa Section 40 sa Republic Act 11592 subay sa regulasyon sa pagfile. Dugang sa impormasyon ang maong search warrant gikan sa Regional Trial Court da Branch 33 Davao City subay sa giingong pagsupak sa Section 40C sa Republic Act 11592 umas na ilhan nga LPG Industry Regulation Act.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ditong bahina sa may area sang Barm Region. Gipabaligon karon ang security official sa Bangsa Moro ang ilang koordinasyon alang sa mas hapsay nga pagdubag sa mga operasyon na dito sa ilang rehiyon. Gipadagayon ang coordination meeting sa Kampilan Officers Clubhouse Camp Brigadier General Shonko Awang Dato din Sinsuat Maguindanao. Mitambong si Maguindanao del Norte Police sa Provincial Office sa Police Colonel George Bagundol. Dungan si Cotabato City Police Office Director Police Colonel J.B. na Bungkayaw. Ingon man mga opisyal sa militar o guban pang security stakeholders. Gipangunahan ni Brigadier General Ricky Bunayog ang pulong nga nakatutok sa duol nga interoperability test sa evaluation ELGA enhancement activity ko na ITEA. Lagi ba sa mga gisgutan ang pagsusi sa galigid nga communication and coordination protocols sa pagpunting sa kahimtang sa mga abilidad sa mataga grupo o pagpahapsay sa koordinasyon sa joint operation. Tumong sa aktibidad nga masukod o mapakusog ang kaandam sa participating agency sa pagtubag sa security concerns dito sa ilang ginsakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling karon sa atong mga taho alang sa atong balitang probinsyal. Dinhing bahina sa isla sang Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang natong hagpaton karon ang dugang mga taho dito nga dapita gihapon sa mga area sang barn.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Iinasabat sa mga otoridad ang 15 ka master cases sa 0750 ka mga rims sa ginudahang illegal nga sigrilyo nga ana abalor 640,000 pesos sa saka checkpoint sa Matanog, Maguindanao. Arestado ang duha ka lalaki nga 26 anyos o 28 anyos nga parehong mulupyo sa Malabang, Lanao del Sur. Subay sa report, sakay ang druha sa usa ka Toyota Innova nga milabay sa checkpoint sa mga otoridad o ganisuway og likay kini. Diha nga naharang og na-inspeksyon ang maong sakyanan na wa matod pa nagpakita o ang mga suspect nilang mga legal nga dokumento alang sa kargang sigarilyo. Gidala nga sa Matanog Municipal Police Station ang druha ka mga suspect samtang ang sakyanan nga nakumpiska ang ana-ana usab karon sa disposisyon sa PNP uban ang mga sigarilyo. Magatubang ang mga suspect sa kasong kalapasan nining Revised Penal Code Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act o Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga taho dining bahina sa may area sa Region 12, arestado ang 31 anyos nga lalaki nga matud pa. Human na matud pa kining makaplagan sulod sa iyang panimay o panimay sa iyang uyuan na og nakasuhag at trespassing o malicious mischief of Formosa dito sa Formosa Phase 2, Barangay Apopong Johnson. Ang suspect mao ang si alias Alnoy. Subay sa paunang investigasyon, banang alas 13:30 sa kadawon din nakablagan matod pa ang suspect sulod sa bay sa iyang uyuan. Hinungdan nga nakasuhan kini sa mismong iyang kabanay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Isip ang suporta sa pagsulong sa turismo sa Mindanao, mitambong ang provincial government usab nga nasa ginpanagayon nga Mindanao o Fort Mindanao Tourism Expo 2026 nga giablihan dito sa Sultan Kudarat diin na nahimong bisita nini ang Department of Tourism Undersecretary nga si Attorney Maria Victoria Jasmin. Giorgresa ang aktibidad sa DOT 12 katabayayong ang provincial government sa Sultan Kudarat sa tumong nga ipakita ang kapiskay sa kasaysayan na kultura o destinasyon o panaghiusa sa katawhan sa Mindanao. Aduna kini tema nga One Mindanao Endless Wonders. Gilangkuban sa mga expo ang regional tourism directors, tourism officers, cultural groups o tourism partners gikan sa Luzon, Visayas, sa Mindanao o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tumong sa MTEX nga mapakusog ang pagiglambigit o kooperasyon sa lain-laing tourism stakeholders o guban pang mga lakang alang sa pagpadagan sa mga destinasyon na produkto sa Mindanao o lokal, gikan sa lokal hangtod sa nasudnong level.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:45 ang atong oras, higala kadto ang ginangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, atong ilabay kaninyo human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
3: Nga di, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre. imong gisuwayan.
6: Alangan, pre. Anga lagi. Okay kaayo.
5: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
6: Ganado capsule, pre.
5: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.
7: Ganado capsule. Sulayin ninyo. Naana sa mga butika.
8: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak ka ng pangkuti na wala kuti.
8: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
10: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
11: Kung ako, kung pare mga akong ipatistimpon, di ba mag-istorya mang gud mi, muhana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi rara na inyo ka, huna-huna rana.
12: Masang ipatay ko sa iya?
11: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyang, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Ara isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro gipaladi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara kay ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
7: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
13: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
14: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
13: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:49 ang atong oras sa higala.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Karon na sa ironta mga balitang lokal unahon ta paghagpat ang taho gikan sa atong maabtikong kaubang si June Villasoto gikan sa May P Palma area.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
15: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagsiguan na ng ocular inspection na ang engineering team para sa planong pagtatayo ng sariling opisina ng Ministry of Transportation and Communication Integrated Provincial Office para sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region dito sa Pintilan Kadayanan SGA. Naging kinatawan ng Municipal Engineering Office at engineer mula sa MOTC ang nagsagawa ng sabayang inspeksyon kabilang sina Councilor Prince Alman Caron, Muslimin Antao at Carodin Dugpalig ng Sagunayang Bayan. Ang pagsusuri ay layong makita ang aktual na kondisyon ng posibleng pagtatayuan ng nasabing gusali at magiging tanggapan ng Ministry of Transportation and Communication, isang line agency ng Bangsamoro government na magsagawa ng o magtatayo ng kanilang sariling sangay dito sa SGA Barm upang mapagserbisyuhan ang mga residente sa nasabing teritoryo. Tinalakay din ang mga kinakailangang paganda para sa planong proyekto ito na isa di umanong positibong hudyat ng pagiging bukas na para sa pagsakaundara ng nasabing munisipyo. Ang kanayangan ng isa sa walong munisipalidad na binuo ang noong pagkatapos ng Bangsamoro Organic Law ratification noong 2019 at ngayon ay may sarili ng identity bilang isang ganap na local government unit na may sariling munisipyo kasama na ang pitong iba pa na binubuo ng Tugunan, Kapalawan, Maridigaw, Old Kaabakan, Pamudin at Nabalawag. Yan ang latest na balita mula dito sa amin sa PIPAM area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasorto, Nagula.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat kaubang June Villasorto, gigan sa may PIPAM area din isang probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa laray sa atong mga balita karong buntaga alang sa atong mga balitang lokal, di nakatakdang magmugna ang provincial government sa technical working group alang sa pagpangulek tag importanteng datos sa agrikultura o fisheries sector. Kaya na ang kasabutan nga gi langkuban sa gihimo nga panagpulong kagahapong adawa. Gialatag ni Board Member Sherlene Makasarte Villanueva ang mga rekomendasyon alang sa kalampusan sa pagpangailap og datos lagip na ang pagtuboy sa enumerator sa matag barangay, pagmugna at data management team o paggamit sa standardized sa data gathering template nga gamiton sa mga enumerators. Samtang gihatag og duot sa Provincial Advisory Council ang tinguhan ining mapapaniguro nga makabaton og tamang datos sa panahon og komprehensibo nga pagserbe sa ligong sumbanan sa pagplano og pagmugnag mga programang angayan og gikinahanglan gayod sa matag Cotabatenyo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:53 ang atong oras Philippine Standard Time na nahimong malampusan ang ginbergay nga evaluation sa provincial government sa 20 entries sa individual og community vegetable garden competition nga gilangkuban sa Rural Improvement Club sa gikan sa lain-laing mga munisipyo dinhi sa lalawigan. Gipa dumala kini sa OPA gadungan ng Municipal Agriculturist o RIC coordinators nga nagtumo nga mapakita ang importanteng papel sa mga kababayen ang miyembro sa RIC o paggamit sa igo o sustainable nga supply sa pagkaon na dinhi sa lalawigan. Samtang naghatag og dugang panginabuyan nalagip sa mga gisusi sa evaluators sa mga musunod maong organic cultural practices sa quality and nutritional awareness, total production of crops, sa creativity, innovativeness og resourcefulness sa mga partisipante.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:54 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nakabot na gayod sa pamilya ni kanhing broadcaster Eduardo Ed Dizon ang ginalaumang hustisya human kining mapatawan gayud og guilty sa kasong murder o pagpatay sa Quezon City Regional Trial Court Branch 228 ang duha ka mga nailhang akusado sa pagpatay kaniya. Pareho nga napasang-atan sa reclusion na perpetua ang gunman nga si Junel Jane Andagkita Puten o ang gitudlong mastermind nga si Dante Encarnacion Tabaw Sares nga karon na gadagandagan gihapon sa katilingban human nga kiniwa pamadakpi sa mga otoridad. Napatay si Dizon ni adtong Hulyo Adia sa 2019 samtang papauli gikan sa iyang programa sa radio dinhis dakbayan sa Gidabawan. Nailhan siyang inila nga broadcaster og ingon man nailhang gabatikos gayoda sa nailhan na kaniadtong scheme. Malipayon gayud nga gidawat usab sa Presidential Task Force on Media Security ang desisyon na nga nakapunting nga niining importante gayud ang maong lakang sa pagsulong sa seguridad sa mga broadcaster o gawas nung pagpadayag sa mga impormasyong angayang masayran sa karilingban ganha sa kahanginan. Nagpaabot usab og pag-ila ang task force sa nanimong papel sa prosecutor, investigador o mga saksi. Ingon man sa Department of Justice, sa Philippine National Police o National Bureau of Investigation sa pagligid sa kaso. Hatag ang duod sa PTFOMS ang kaimportante sa witness protection na sa paghatag o pag paligon sa kaso o pagpaniguro nga makaistorya ang mga saksi nganha sa korte. Human ang kapin na 7 katuig gikan sa pagpatay kang kanhing Ed Dizon na usa ka pataw gayod nga guilty ang gipalugwa sa korte batok sa duha ka mga akusado.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras sa atis human ang 7 katuig nakabot na gayod ang hustisya batok sa mga bato ka ni ining o sa nahitabong pagpusil patay ano sa kanhing broadcaster nga si Ed Dizon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong bundag. Sa dugang at tuding sa atong mga developmental news sa karong buntaga.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Dinahapsay ang paglatag sa serbisyo ang ipagkita sa 13 ka mga child development centers din hisdakbayan sa Ginapawan. Alang sa mga batang anaa sa early childhood stage, ang paghatag pagdungog nga sa Early Childhood Care and Development Council dito sa May Pasig City ang 13 ka mga development centers gayod din sa Ginapawan ang nahatagan gayod sa certification gikan sa ECCD o gaingon man kalampusan sa level 2 recognition. Mao kini ang hinatilan Child Development Center Centro, Child Development Center Endangan, Child Development Center Sudapin, Sikitan, Gayola, Manungol, apil na ang Kalasuyan, New Bohol. Apil usaba ang Peace Child Development Center Junction, apil usaba ang Magsaysay og Amas Child Development Center. Gawa sa certification og pag-ila, nakadawat usab ang maong mga centers sa pag-ila sa mga teachers nini nga sila Emily Anna Foni, Emma Ganzo, Josefina Narbay, Arlene Etrata, Christina Albofera, Febia Dioso, Susana Via, Jean Kamahalan, Emily Genteron, Erica Trocio, Marvel Daradar, Evelyn Anob, Oga Jacqueline Antonio.
1: Tinig ng bayan!
0: Tinig ng bayan! Alas 5:58 ang atong oras, Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kapulisan! Tinig ng bayan!
0: Sa atong police report, karong buntag, hingpit nang naaresto ang 53-anyos nga lalaking suspect sa pagpatay sa duha ka mga senior citizen, mag-asawang senior citizen, o retirado nga mga magtutudlo dito sa may Basilan na o Banisilan na dinhi sa probinsya sa Cotabato. Ang suspect ang nasikpaw alas 10:30 kagahapon sa buntag dito sa sitio Kibal, Barangay Giling sa Alameda, Cotabato. Sigon sa PNP, gipatay ang duha ka mga biktima bandang alas 3 sa kadlawon adtong Oktubre 4 sa Luyo sa ilang panimay sa Barangay Poblasyon 2 sa dito sa Banisilan. Nasikpaw ang suspect sulod sa wapay 72 oras human ang ginpanigayon nga hot pursuit operation dungan ang padayong pagmanman o koordinasyon sa Basilan o Banisilan Municipal Police Station. Subay sa naunang imbestigasyon, personal nga bingkil matod pa ang motibo sa krimen. Human matod pa mibaliban ang biktima nga magpahuram o kwarta ngadto sa suspect. Human ang pag-aresto, gipasayod ang suspect nga nasa iyang katungod. Oga ingon man karon ana-ana sa kustodiya sa Banisilan Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon.
1: Tinig. Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
0: Ipunto alas 6 na ang atong oras sa higala kadto ang gilangkuban sa atong unang laray sa atong balitaan karong buntaga sa adlaw nga Miyerkules sa petsa 7 ning buwan sa Oktubre 2026. Kauban na to ang Joy FM Apangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Kidapawan City. Kinesitinig 43 sa John Andrew Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa 105.7 Joy FM.
10: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
15: Itong ako, kung pare, mga akong ipatistimpon, sa tingala siya, kay ang trap niya, sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Ang tingala niya, yung asawa lagi nga matay, kurang agresibo naman ka, anak siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas, murag, manginahang na naman po niya, kay siyempre, na iyang asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, trap digid ka ng gone ba, kadlawon ba, kay pagkagaad law na baka nang gusto mo na agyon pero ug mo ay mo kang mag-relax ka, relax na ba diya ako mabur halos di naman mapalong pre.
12: Unsang gipatay ko sa iya
15: ganado ala sala matay pasalamat in taon si Marinemo pre.
7: Ang ganado capsule mapa mapalit sa mga butika.
1: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
13: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayab, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
16: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inagin mo yung Washington ka, lami na yung mong lawas.
17: Kapila pa ka mo inam sa Sakadlaw?
16: Katulo. Buntag, udto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kung imunon.
17: Kapi nga...
16: Coffeeyaki, 7-in-1.
13: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
1: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
18: Isayos sa ating mga orasan, 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus.
19: Laging subaybayan ang

0: Mayong buntag mga katinig, adlaw ng Miyerkules, pitsa 7 sa bulan sa Oktubre. Welcome din sa itong programa ng Tinig ng Bayan mga katinig. Gandang kitag pag-ahiskutan. Mayong buntag niya, 40.
1: Yes, maayong buntag dos, maayong buntag katawhan sa South Central Mindanao.
0: Og of course, dili lang sa South Central Mindanao. Ang atong mga kaigsoonan, mga kalumunan diha sa Davao Oriental. Og mga katinig, mga kaigsoonan po nato diha sa Pangil Bay. Maayong buntag sa inyo ang tanan. Og welcome din sa itong programa. Kung wala pa mo nakapangapi diha, hala, pag init na mo og tubig, butangi dahil ng inyong tasa og kopiyaki, kay sabay ta nga mohigop sa lamian, yummy nga kopiyaki.
1: Yes, og siyempre sa mga inahan, amahan diha, nga naay anak og kinahanglan og vitamins. Dili pod kinahanglan inyong ma-miss out ang unsay pangalan
0: Kidiyaki
1: vitamins no, for sharper mind og mas abtik nga paglihok sa ato ang mga kabataan.
0: Mga katinig, gahapong adlaw usa ka makasaysayon nga adlaw para sa mga magsisibya sa North Cotabato.
1: Kay yes. Ngano? 7 years. Pito ka tuig from 2019 ug kahapon October 6 ni pagawas na gud sa iyahang desisyon ang Quezon City RTC branch 228 no ug iyahang gi pronounce ang convicted murderers sa nahitabo kay Edison, kauban ni nato usbuhat kaubang Romy no. Dati sa DXND but at the time nga gi puo yang kinabuhi dinhi mismo sa Kidapawan City naa siya sa station manager sa brigada.
0: Mm-hmm. Actually mga katinig kini si Edison si Ed no.
1: Yes.
0: Inila ni siya sa hanay sa mga broadcast journalist kay usog siya ka very professional journalist no og dugay-dugay ni siya nga nag serve diha sa hutong sa mga media until such time nga sometime in murag 2019 gikutlo ang iyang
1: yes.
0: Kinabuhi og ang mga suspect sa mga katinig nga karon na konbiktado na ay mga operator ni aning usa ka scam nga gitawag og Kapa.
1: Kapa, yes.
0: Murag na preso man gani ang ilahang head ani, di ba? Tama ba?
1: Yes, kalimot ko sa pangalan pero nadakop kini somewhere in Jensen.
0: Aha. Mao ba nitong nidagan og senator?
1: Yes, kaubang Ed. Nagpaminaw.
0: Naminagin si Ed.
1: Kaubang Dos, no? Kaubang Romy. So, ang convicted sa kasong murder Kaubang Dos, si Junel Andagkit Putin, alias Junel Herosaga, siya ang gunman nga ni Pusil base din sa desisyon sa korte, no? Ato lang nang ginabasa. O si Dante Encarnacion Tabosares, alias Bong Encarnacion, nga maoy gitudlo o gipamatudan sa korte nga maoy mastermind, coordinator sa Kapa or Community Ministry International. Ang silot Kaubang Dos, reklusyon perpetua o 20 katuig o usa ka adlaw hangtod sa 40 katuig nga pagkabilanggo.
0: So sa wakas sa aduna na justisya mga katinig kay ang media magununta gilan sila nga fourth state ug tungod kay fourth state ni sila aduna sila dakong lugway no dili siya parte sa unsa tawag ani tulo ka branches of government.
1: Uh-oh.
0: Kanang
1: executive, legislative, judiciary, siya ang pang-check and balance yun actually Kaubang Dos.
0: Yeah, ikaw pa siya, kayo pwede siyang kung pananglitan, maabot sa punto nga nagkahiusa, nagkakonsabo
1: ang tulo.
0: No? Dapat ang media, independente nga mubarog aron na i-criticize or i-correct kung unsa man ang mga kasaypanan nga gihimo or kung asa nagkakonsabo ang tulo ka branches of government. That's why kinahanglan gyud ang media independent. Mao ni ang nahitabo diri sa kay Kaubang Edison tungod kay iyahang gi-criticize

0: kining kapa.
1: Daghang nasukok sa iya kaubang dos, kasi siyempre primero, daghan man ang beneficiary, laliman kang ang imong kwarta, mga anak, o fourfolds. So, siyempre, mga suko itong uban kay muhatag man siya. Og iyahang opinion kay siyempre ang iyahang magong program kaubang dos itong later na niya nga program is kanang dear Kuya Eddie. So, mangonsulta ang mga tao, legal ba ni, di ba ni delikado, og invest na mo ang kwarta na mo diha. Musulti siya iyang ginaingon nga, wala ginipadungan. Kay pyramiding na.
0: So, scam.
1: So, scam na. So, daghang nasuko.
0: So sa maghihapon ni kanang gitawag og risk coin, kay daghan kayo og mga nasuko diha sa Davao Oriental, kay sa Davao Oriental kining kuan risk coin nga scam, online ni nga scam, high tech na ni nga scam, daghan og nabiktima. Daghan og nabiktima og ang mga nabulahan katong mga nauna. Unya katong mga nauna og nanawagan sa mga katawhan nga mag-invest ni aning risk coin, and unfortunately ang daghan nga mga nanawagan diha ang mga opisyal sa gobyerno, apilang mayor nila diha sa Caraga, gi-endorse kini na yung mga video footages nga nagawa sa social media nga ang ilahang mayor nag-endorse ni aning risk coin og karon in taon daghang na maligya og kabaw, daghang nag prenda og yuta og daghang nabudol karon unsay ano nila, unsay rason nila. Alang-alang si ma'am ang principal na mo, mauman mismo yung nangumbinsi. Alang-alang si kagawad.
1: Mga tao nga na ay persons in authority, no? Dako kayo nagtulubagon maging anak ka ubang dos kay nga naman, pag pyramiding manggod, ang maulahig yun maoy mag-suffer, no? Ang mas baga nga na sa ulahi, ang inyong kwartang gi-invest din ha, maayo ra sa nauna kay silang unang makapupo. Pero na may ang sec or sec kaubang dos, no? Naanay cease and desist order. Kinapaundang na ang tanang operation sa risk coin or kaning trading league of Seagull Limited, Seagull Alliance. Bawal na nga magbalhin-balhin o kwarta sa bangko o gifreeze para protektahan ang mga investors o para mahunong na. Kay siyempre, magsigi kag recruit mo, daghan, pero muhagsa og maingon natong mubulusok man yun paubos ka ubang dos. Ugluoy itong namaligyag kabaw, namaligyag yuta, kay quick money lagi. No? Pero maayo lang itong mga operators nga maugyoy in control.
0: So, mauna yung advokasya sa itong kauban ng may panaw na nga si Edison. Dili siya gusto. Iyahanggi babagan kay dili siya gusto nga daghan pang mga kababayan nato ang mabiktima.
1: So we should learn our lesson from Kapa. May Kapa, may Regine, risk coin, wala gyud mudugay ana.
0: Aha. So dili na kita magpatunto pod.
1: O gani og on our part dako og accountability ang mga opisyales, manaamang kasagub labi na naa ka sa gobyerno. It is your moral and social responsibility nga pasabton ang katawhan kay asa guna mo durar ka ubang dos, muhatag kag 100,000 unya mo ani ka og dako, di man na realistic mo hagsa og luoy ang katawhan. That's why di ta mag-enjoy sa instant money kay para lang na sa mga nauna.
0: Basta too good to be true.
1: Yes.
0: Aduna ta information nga kining diri sa Davao Oriental. Aduna pa gayoy madre ko no, nga nagdala ni ani igsuon sa usa ka principal. So akaron ang mga ang madre og kining principal ambot og asa na kay di naman makita og ang mga na pilde nagsige gihapon og paningil sa mga konsehal nga maoy nag sa ilaha naggalgal sa ilaha nga mag-investa og
1: so,
0: uban pa
1: mga opisyal. Kini ang sad fact kaubang dos no. Sa pag-imbestiga sa SEC Enforcement Department, walay rehistro bisan isa. Dili rehistrado sa Corporation o Partnership sa Pilipinas, walay lisensya magbenta ng securities, walay lisensya sa Crypto Asset Service Provider, nagpakita lang og foreign registration pero dili na valid sa Pilipinas. So,
0: kining risk coin?
1: It's a choice, yes.
0: Paspasan so, mo naka-research siya eh?
1: Choice ba ni nato? nga magpatunto ta, magpabudol ta, or mahimo tang magmaigmat o magpabright pud ta alang sa sustainability sa atong pamilya nga naglisod na taon. Dili ta anang instant money nga padulong sa pagkahagma.
0: Yeah, actually, kining ingon ani, mura o ginagrab ni sa mga katawhan kay grabe na ang kalisod. So tanan karon murag kapit na sa patanim. Unya sa kalisod sa paghinabuhian mag-offer ang usa ka government official, ha, kagawad or vice mayor or mayor or usa ka principal, usa ka maestra or usa ka madriman,
1: yes,
0: i-grab gud ni sa mga tao kay tungod oy
1: Kapagod sila. Kapani-paniwala.
0: Kapani-paniwala.
1: Kay with you is the authority, the ascendancy. So, dapat think 1,000 times, labi na sa mga elected officials, na agad sila'y mandate nga dapat proteksyonan nila ang katawhan kaubang dos. Dapat so, po ang mga NBI nagadakop na ana, no?
0: Anyway, ato nang balikan niya hisgot 40 kaya daghan kay mga panghitabo dito sa impeachment court ug uban pa nga mga dagko nga storya nga nagakahitabo during times like this kikinahanglan ta og usa ka legal mind ug naa sa linya imong anak.
1: Ana siya nga magparingyud ko nay kay matulog man. Sige. Kung natabangi mi, we need to reach the minds o siyempre mo explain ta sa atong katawhan on the ground.
0: May munta, Attorney Paul, welcome sa Tinig ng Bayan. Hello.
2: Hello, good morning. May munta sa Tanunting Pamilya.
1: Bugnaw makaigtingog.
0: Maragdako kayong tawa ba?
2: Mamalihog lang ko, Sir Romy and Ma'am Ruby, medyo choppy mo sa comment ang monitor.
0: What about this time? Choppy daw.
2: Hello?
0: Yes, attorney. Okay na? Madungog mini mo?
2: Better, yes po.
0: Better.
1: Gwapo imong signal din hi.
0: Murag na lang ka sa among tapad. Yeah. O murag kag-usa ka, dakong tao. Murag higanti ang imong tingog. What's happening?
2: Sorry, medyo nagbalik na po. Medyo choppy po.
0: Aha. Unsa yung problema ani, Loy? Kay Choppy man. Ilabay siguro na ito ni
1: ang connector. No?
0: Labay siguro na itong connector na rin.
1: O sa messenger kaya ta mo.
0: Morag dili sa ano, sa connector yata. Hello, attorney. Attorney Paul. I-transfer ka na mo sa pikas linya. Tanaw na ito ni Karon. But anyway, gahapong adlawa mura o historic po siya. Diri sa nasod Pilipinas sa tungod sa attorney, hello? What about this? Hello, attorney? Attorney Paul, tungwala naman hinuan.
1: Hello?
0: Yes.
1: Hello?
0: Arang-arang na.
1: Ayun, tag-fade out.
0: Arang-arang na daw. Ato lang tag-agbol yung gamay. Hello, attorney?
2: Hello, good morning, kapo.
0: Yan, the best.
1: Maayo kayo imong arrive diri.
0: Mayong buntag, attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan. Mayong buntag po sa ato ang tanang mga tigpaminaw.
2: Good morning. Good morning, Sir Romy. Ma'am Ruby sa tanang tigpaminaw sa Tinig ng Bayan.
0: Aha. Attorney, gahapong adlawa. Dili lang gahapong adlawa. I think the past few days, alagan kayong mga nahitabo diha sa ato ang impeachment court. Crucial, og importante ang mga witnesses kay tungod kining mga witnesses sa gikan sa Anti-Money Laundering Council og gisugdan na ang mga bangko para habwaon ang mga bank deposits sa mag-asawang Vice President Sara Duterte og Mans Carpio. Unsa mga takeaways nimo sa mga recent nga mga panghitabo diha sa impeachment court?
2: Sa akong nakita, hinahinay na gid nung kung maabot na ta sa ginaingon nila nga exciting part, no? I think doon ay usa ka prosecutor na ka-mention in one of the hearings kung iagi nga padulong daw sa exciting part. And I think maunni itong isa sa mga exciting parts nga makita na gid nato itong actual nga mga you know, mga records, no, nga ginatawag na to pertaining dito sa allegations nila of unexplained wealth, mga allegations of mga involvement, no, sa vice president with illegal transactions, connections niya with certain personalities na may questionable po niya background. At the same time, kadtong pagpandi iniining ilahang bank records or records of their wealth dito sa kadtong mga nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALEN ni VP Duterte. So, exciting, no? Sa akong personal assessment, exciting o dapat tutukan na yun nato ni isip mga concern niya katauhan sa Pilipinas.
0: Attorney, gusto lang ito tanawin ng positioning sa defense. Kaya, for one, nakita magin nato nga muragi panghugatan yun sa depensa nga unta mababagan kining maong testimonya sa AMLAC o kining sa mga ano bank official sa now on the pretext or dili siguro hingan lag pretext but on the assertion nga nani violation sa kanang bank secrecy law. So unsa imong tanong isip abogado sa may tanaw nimo ani?
2: Okay. Actually naay duha ka balaod nya naka-interplay din niya isgutanan. So Romy, isa na niini ng bank secrecy law, isa pod tong actually ang source gid sa ilang objection is ang AMLA, Anti-Money Laundering Act mismo. There's a separate law sa AMLA. Ang kuya magud ni ani kay sa bank secrecy law expressly provided dito no nga exception ng impeachment cases para sa authorized disclosure of bank records. So we need to say pwede mo disclose og bank records kung gamiton kini for certain authorized causes such as impeachment. Klaro na siya sa bank secrecy law. Pero dito sa Anti-Money Laundering Act nakabutang mong dito tong provision nga allegedly no ang gina-assert sa defense is absolute na confidentiality sa records sa AMLA. So dito nagsugod ang katong ilahang tiki, no? Nasugod pa lang, gusto ganyan ipa-exclude sa defense ang witness para di na siya mo padayon o testify on the basis nga violation kuno ang pag-disclose kay nakabutang mismo sa AMLA. So ang gina-cite nila nga provision sa Anti-Money Laundering Act kaning Section 8A, no, ibalik-balik to nilag clash nga strictly confidential gid daw. In fact, even after mo resign or mohawa sa iyang position ng isa ka AMLA official, bound gihapon siya aning obligation of confidentiality, no, ug katong mga di ba naabot kini sa punto nga gitreten nga pati tong mga senador, pati tong mga media, no, oo, pwedeng makasuhan for violating this. Pero sa atong tanaw, kung atong himayon gid ang sukarong ang Section 8, ay akong gi-review ang amendment, no? Namang way amendment sa AMLA, sa bagong balaod sa anti-money laundering. Ang Section 8A, duha siya ka-paragraphs. Katong gina-cite per me sa defense niya na ay absolute confidentiality, that's Section 8A, paragraph 1. Kung ang gitubag sa witness mismo, ang executive director sa Anti-Money Laundering Council, ang iyang basis for disclosing it to the Senate Impeachment Court is Article 8A, paragraph 2. Apparently, duha da ini ka paragraphs. Sa paragraph 2, ginaingon din niya ang Anti-Money Laundering Council Secretariat is instructed to formulate guidelines, no, or governing rules paano i-handle ang information exchange, dissemination, and access to information. Sabot pa sabot, gina-allow sa balaod, provided na there is what we call, clarify po ni sa isa ka mga senator judges niya, itawag niya nga authorized disclosure. Ang ginadili lang sa Anti-Money Laundering Act, kini ginatawag na ito nga unauthorized disclosure.
1: Mga leakages, attorney.
2: Oo. Ang gitubag po sa Anti-Money Laundering Council Executive Director, katong witness, nun siya, kung tinuod niya doon ay absolute confidentiality, kaning AMLA records or AMLC records, then mahulog na wala na yung mahimong ma-file niya money laundering cases kay
0: kumisag sa court. Wala na yung AMLA.
1: Oo, kaya nakakandado man. Nakakandado at all time.
2: So that will be very absurd if to interpret it that way. So the proper interpretation would be that one that would give life to the law. No, kato interpretation niya mo ay muhatag o kinabuhi sa balaod ba ma-enforce niya unsay mandato na ginatakda sa balaod. So ang AMLA is mandated to investigate no o to initiate cases against money laundering. So kung dili sila pwede mo disclose di ay, then wala na yung mahitabo nga ma-file na cases for money laundering.
0: Mm-hmm.
2: So mao to ang practical nga tubag sa executive director sa AMLA, which I believe I will subscribe to that kind of interpretation.
0: Okay. Now, what is your take of the pieces of testimonies nga gibuhian sa AMLA executive director attorney Ronel Benaventura? Siguro isa-isahon na to. Unahon na to ning what appears to be most interesting. Naay mga foreign funds specifically galing gikan sa mga
1: China.
0: Chinese Chinese institutions ingon na lang nato ang giingon niya
1: China ug Hong Kong no
0: giingon ni Senator Risa siya ang pag-research sa ang usa ni ani adunay kalambigitan sa Communist Party of China o ang gobyerno sa China. Unsa ang kamahinungdanon? Unsay implication ining maong testimony?
2: Okay. Ang kanang connections, alleged connections sa katong mga individuals or institutions nga naghatag o nag-transfer of funds no dito sa mga kumpanya sa gipanagiyahan ni VP Sara o sa iyang bana, wala man gyud mismo gitestify no sa karon lang nato, wala gitestify sa witness no ang iyaha, kay nakita lang man niya ang records lang man sa transaction. Pero as to the background of these individuals ko asa gikan ng kwarta, wala man gyud siya access ana. Si actually ang office lang ni Senator Risa Ontiveros ang nag-research ang tama tong giingon ni Sir Rogi. So kung tinuod man ugaling no nga mauni ang background, mauni ang gigikanan sa mga funds nga nagsulod sa account sa mga Duterte, dako gid kini siya implication sa national security. Kay it would seem no na actually kung una-unaon second highest officer ka sa Pilipinas no, you're the vice president and you are expected to be of full allegiance to the Philippine government no, especially kay ang China sa pagkakaroon doon na siya adverse position no kung tandi sa Pilipinas sa
1: dispute sa West Philippine Sea.
2: So mauni ang ubang mga critics no sa Vice President, niingon sila nga this would explain yanong hilom ang Vice President pag abot sa ibutan ng West Philippine Sea. Wala tayong makita nga concrete nga stand no pag abot sa mga aggressions na ginahimo sa Chinese Coast Guard, Chinese Navy towards sa ato ang sa ilang counterpart no sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard o sa mga Filipino fishermen. Mauday ning hilom. So naay mga inuna na interpretation no ang mga yanong tao kung tanawon lang nato ba nga kung tinuod itong ma-establish ang link sa Chinese government and those individuals na nagpadala o kwarta. So, dako kini implication sa national security. In fact, si Department of Defense Secretary Gibo Chidoro, no, nag-initiate na po of investigation citing this information as basis. Kay tungod, gani, no, second highest position of the land, expected siya, no, and bound by the Constitution to be in full allegiance no, sa Pilipinas and not with any other foreign entities, especially with foreign countries na naatay dispute like China.
0: Kung tinood ni attorney, can this be classified as bordering on treason?
1: Betrayal po?
2: Actually, on treason is very technical. No? You cannot charge someone of treason in the absence of war.
0: Yeah.
2: So dapat na ay current context of war na ay declaration of war. So wala man ta nag-declare of war against China.
0: What unsa ang crime nga pwedeng ano?
1: Dili ba ni pagluhib?
2: No. This could be very well subject of impeachment kay matawag niya betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution, which is a ground for impeachment yapon.
0: Mm-hmm. But dako kay ang security implication in case tinuod man ni because kabalo man sa context sa international kining political landscape no nga ang Pilipinas ginagawa agawan sa US ug sa China na anang paksilika and then kining paksilika accordingly mura og gitukod ibot plastar sa Pilipinas sa Estados Unidos o guban pang mga aliado ni ini para tugbangan katong sa tawag ni kining China o kining Paksilika matod pa ang mga i-produce dere mga microchips sa gamit sa
1: mga drones o
0: pangyera.
2: Mao ilang assertion, yes po.
0: So, unsay tan-aw nimo attorney? Is this a serious concern especially sa konteksto sa seguridad?
2: Yes, no ta kun tan-aw. Yes, in fact, gani sa i-iterate lang ako no ang ato ang defense sector headed by of course the Secretary of Defense nag-raise na pud og alarm aning fact. Subot pa sabot, mismo ang ato ang Defense Department naka-recognize na dako it kini of security, national security implication.
0: Mm-hmm.
2: So, kung mapamatud-an, ugaling no nga ang Vice President dunay funds gina-receive no with individuals na connected no sa Chinese government, Chinese Communist Party. Mm-hmm. Then this would very well constitute culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, which are grounds for impeachment.
0: Mm-hmm. Attorney, karon lang ni bisan og naa na siya sa record sa or na monitor siya sa AMLA, kung wala nag-initiative si Senator Risa Ontiveros pag tuki gyud ni ani dili mabutyag ang mga connection sa ani aning fans nga di ay adunay kalambigitan ang gobyerno. Ang pangutana, could this be just a tip of the iceberg?
2: Possible Sir Romy, no, kay gani sa karon klaro man ang disclaimer sa AMLA executive director nga iyang testimony would only be limited dito lang sa katong mga reports no ng mga covered institutions like bank. Wala siya access, wala siya visibility no barring history, wala siya visibility as to the background no of the individuals na nagpadala o funds no dito sa mag-asawang Duterte. So I think this would trigger or this a hint sa prosecution to establish the link no? And I think dira man I hope na diha padulong ang prosecution no kay di naman po sila yung mga pronouncement na naa sila'y mga witnesses po niya ipakita in the future na mutahi kuno no sa term nila na itatahi ang lahat ng information na ito.
0: Mm-hmm.
2: So we're hopeful na maabot sa diha nga punto no nga ma-establish ni siya kung tinuod man galing.
0: Aha, wala pa ang tanibod diha nga punto attorney. But kadtong mga testimony sa AMLA, ang testimony sa AMLA unsay unsa ni kabugat? Could this be considered as one of the so-called kaning ginaingon nato nga damning evidence against the Vice President?
2: Bukat na siya in the sense nga naanatay hint, naanatay clue, na-establish na ang foundation sa pagsugod sa pag-connect sa mga dots no pero klaro mo na to nga ang testimony sa AMLA is not yet conclusive of any illegality no kay reports pa lang man dito sa covered o suspicious transactions sa mga accounts no na flag sa mga bangko pero tama tong balik-balik din na ingon sa witness no nga wala siya'y conclusion na dili maka-conclude kini nga mga reports na doon nag-yoy illegal transactions no kay based on suspicion pa lang mani sa mga covered institution but we are already there no nga naa ni burden karon kung gusto gid i-prove ng prosecution nga kini mga transactions are involved in illegal activities or are made no in the context of illegal activities then they will have to produce more witnesses na mo'y mo pamatuod o mo imo connectan ining mga transactions mo bulgar sa background ang mga certain personalities no nga napaluyon ining mga transactions o establish na link kadun lagi ka lang digitan kining mga kwarta nga nagagawas o nagasulod sa mga accounts sa mag-asawang Duterte dito sa mga illegal activities nga makonsider nga predicate crime for money laundering.
0: Isa ka mura og si tawag ani murag nahimo siyang corroborating nga evidence dito sa dugay na nga gina-expose sa ni kanhi Senator Antonio Trillanes and kining Chinese connection actually gi-mention pud ni very recently ni Senator Trillanes. Now si Senator Trillanes kabalo man ta nga wala nakatestigo but of course nagaingon pud ang uban even the prosecution is saying mas maayo ra pud nga wala siya nakatestigo kaya imagine nila ang mga ano objections sa so mura og nagtugma ang mga expose ni Trillanes og kining testimonyo sa AMLAC.
2: I would agree, no? Mag-agree ko ang nasa Romy, kaya nakita po din natin po mali nga. Maayo na po niya strategy itong gibuhat nila, no? Ni Senator Trillanes, na nauna siya press con. And then, here comes AMLA Executive Director testifying on some matters nga na-take up po dito sa press con. But pasabot, dunay basihan ka itong mga allocations ni Senator Trillanes. So, wala mataniingon pa, no? Nga, conclusive or doon na ay kanang established na gyud na establish na gyud no ang truthfulness at pero nakita nato nga at least no na ay nag-corroborate or naging consistent siya with official records ng nasa AMLA.
1: Yes. Attorney, gusto nato ilabay ang tulo ni ka pangutana na nagikan sa ato ang interactor si Elsa no. Ingon niya, attorney, kung mapamatud-an nga state-owned enterprise sa China ang nipadala og 319 million sa kay BP Sara o sa ilang joint account, may nilabag ba na batas sa gitawag na anti-espionage o sa national security? Ikaduha, kung ang pagsilika ni PBBM, but ipasabot lang kapanit sa US military protection nga ihatag sa ato sa pero kambyo atong lupa ug ang mga chips patas ba ang deal. Ikatulo, sa ingon nga nahimo tang dili ba ta mahimong Ukraine pinag-aagawa ng dalawang superpowers habang ang taga Pilipinas walay klarong 20 pesos nga bugas ug walay signal sa bukid. Sumurag kini iyang kuan are we di
0: gabi ang irony ba poles apart ang iya
1: busa gina connect niya sa aktual na sitwasyon sa bugas no pero ginailugan data so is this geopolitics nga dili nato biglang makitaan murag away lang ni Sara og away ni kuan away ni PBBM with Trillanes og uban pang mga interactors sa maong gitawag niyang giyera no pero kuan ba ta proxy war sa duha ka dagkong nasod pero gasulod ta ana nga konteksto.
2: I think in one of my past interviews murag na mention ako pa rin nga it would seem no murag tag proxy war pero ya di pa pud dili man pud ta conclude yun exactly no kay sa pagkakaron murag natin makita nga semblance of that one pero wala pa gid ta makaingon pero kung tanaw na to balit ang ipunto ni Ma'am Elsa no sa iyahang pag-observe sa mga nagkaitabo. In fact, similarly, na ay post pod kagahapon si UP Professor Clarita Carlos about that, na giingon niya nga, how come nga dako kaayo ang pagbabag ng impeachment court or ng public dito sa funds coming from China, pero dili, no? Sa mga funds gikan sa other foreign countries like US
0: like
2: sa mga
0: US.
2: Civil society organizations so kahit na may mga di ba mga aid US aid and other funds no sa mga civil society
1: may sa EU
2: European Union gikan man po sa mga foreign countries so ang maayon natin una dito sa pangutana niya kung doon na by possible violation sa katong espionage, anti-espionage and other offenses against national security, dili pa nato maingon, no? Kay it would necessitate man good evidence na doon na gid siya'y ginahatag na information dito sa foreign country.
0: In exchange,
2: no?
0: O kwarta.
2: In exchange, o correct, of kwarta. So, we need to establish that kung gusto nato nga mapapanubag ang vice president under that particular law. No, kung wala, hindi na siya maestablish. Sa karoon mga wala, hindi na maestablish. Ang nakikita lang natin ngayon, may pera na galing dito sa mga institutions o individuals na from China nga nagsulod. Pero as to kung sa ikapalit aning kwarta na nagsulod, wala na siya na-establish sa testimony sa NLC director. So it would be premature to say nga doon na na-violation, no, sa anti-espionage or case against national security. Dito sa pangutana, kung mura ba o nga nung naatayin na ni hostility towards China pero open arms and legs plus sa other foreign countries like US, so this would boil down to the foreign policy, no, of the Philippines, nga ang pinakaprimerong arkitektura lang ginana ang presidente, no? So kung ang presidente, si DBM, would establish you know, allegiance or sa ba matawag na to nga more lenient nga treatment with a particular country like the US and hostile towards another, iyahan ng prerogative, no, as the chief architect of foreign policy, iyahan ng lookout, no. Pero ang katawhan dili, wala gibabagan, no, nga mupadangat sa iyahang position when it comes to this, especially karon, no, makita nato na sa issue ng Paksilika nga grabe ang public clamor, grabe ang reaction from the common people, from the academe, from the youth, no, regarding meaning to put up nila o Paksilika. Kaya doon na ganyan, di hapon siya. Hindi na siya simple na business or commercial dealings, no, but doon na siya national security implications code. Kaya tama itong gingin ni Sir Romy Garina. May mga allegations niya. Gamiton kining mga elektronika or silicon-based devices, no, nga mahimo dito sa Paksilika for purposes of military operations ng US. So, dinhi nga konteksto, makita nato nga ang ginapangutana diri karon kay kinsang country, no, involved, since US is perceived to be alliance, in alliance with the Philippines, or ang ato ang leaning karon is towards the US, no, and ang China is some many big issues contrary ang ato ang views, especially sa territorial and sa dispute nato with the Philippine Sea, no? So, kira nato makita nga mas sa pagkakaroon ang priority sa foreign policy ni DBM is against China and not against US, no? So, maunang makita nato nga doon ay mga mas pabor nga mga palisiya, mas pabor nga mga accommodations dito sa US and mas hostile nga treatment towards China. It's because primarily sa kung tanaw, kini-issue din sa West Philippine Sea. No. So muna sa karon, kung doon ay ma-establish nga foreign intervention, pinaagi sa pagpadala o kwarta sa isa ka top official, especially, no, nagagikan kini sa China, dako kini mag-raise kini alarm. And ibutang po nato ang context nga kaming pag-transfer og funds, no, dito sa mag-asawang Duterte, allegedly, no, from Chinese institutions, niagi siya through several layers of naka-cloak siya ba sa different layers, no? So, doon may suspicion na if this would be a legitimate aid or legitimate tabang, no, gikan sa isa ka foreign country, which is dili manggit siya absolutely bawal kay ginahimo mangpud siya sa ubang mga nasod, this should have gone through proper channels, no? Dili siya gipaagi dito sa kanang murag illicit dito nga pamaagi na ipaagi sa isa ka corporation nga nakatago sa isa ka corporation. So dunay perception of kuan ba sa banika nang nganong kinahanglan man niya itago in this manner, no, kung ang tumong lang man di ay sa kanya funds is to help, no, or to provide aid for certain public service or public
0: eskwelahan daw, no? Tukod ang school buildings.
2: Oh, pagtukod ang eskwelahan. So kung ina na naman gud itakda pud ang balaod, no, nga proper mechanism for foreign funds, paano sa pa-channel, no, yung gamitin sa public purpose. So, kung makita nato kanang mga funds po niya ginahatag sa other government, particularly Western governments, no, for AIDS purposes, doon na siya'y clear mechanism and apparently, dili siya murag tago bitaw sa publiko, no, na yung mga memorandum of understanding, na yung mga agreements, no, ginapirmahan ng both party, and these are publicly accessible. No, unlike sa kanina hitabo karon nga mura ang nahulog is mura siya private lang bang transaction between certain individuals, no, two individuals, Filipino and the foreign individual na nalay exchange na walay klarong intention para asan siya, no, unsay gamitan ani. Dito nag-cast of doubt, dito ang issue na sugod niya nung makaingintang posibleng na siya national security implication kay dili gani klaro, no, nga doon ay kanana tumurag nakatago, no, underlying yung mga deals with this transfer of funds.
1: Yes, dapat ang mga transaksyones, labi na if it involves the sovereignty sa nasod, dapat abli og makita sa katawhang Pilipino, no, involved po dapat ana ang mga decision makers, mutamla ang Senado, ang Kongreso, no. Kini attorney sa gihapon, pro-Pilipino ta. Kung kwarta sa China ang nagpadagan sa atong leader, delikado na sa West Philippine Sea. Kung yuta na to ang bayad sa Pax Silica, delikado gihapon. So,
2: correct.
1: Pro-Pilipino ta og palihog erase sa higher level ang discussion. Di lang di ay ni away ni PBBM ug ni Sara, away ni sa soberenya. So, very sharp. Very sharp nga panglantaw.
2: Tama.
1: Dili pa naabot sa kadaghanan kay mag-away ra gyud kay pro-Sara ko. Ako pro BBM. So more than that.
0: Aha.
2: Hello.
0: Yes, attorney. Bugat kayo ni, no, dagko kayo.
1: Geopolitics na magyud ni.
0: Dagko kayo implication and we hope nga maka istorya ta og dugay-dugay mahitungod ni ani. We will set another date for that, but balikan sa nato kining impeachment, because after the prosecution has presented kining AMLA executive director, murag mas daghan man hinuan ang mga questions nga nitumaw than answers to questions. Now, where do you think this should go? Asa dapat ni paingon? O sa tong mga kumbaga kulang nga dapat makatabang sa pagtahi sa testimonya sa AMLA director kay gahapong adlaw, gisugdan lang pag-present katong sa land bank nga official og ang iyang dagan siyang testimonyo, confirm lang niya katong mga bank katong bank accounts ni VP Sara gani katong iyang payroll. So asa ni siya dapat paingon? What should the prosecutor do kung granting ikaw naaka sa prosecutor? But later pangutan na pud ka namo kung naaka sa defense, unsa ang imo pagdepensa si VP Sara?
2: Okay. Gahapon nasugdan naman gitong ano, no, tong duha ka bank officials, pero I think there will be 14 ka bank or 13 ka bank officials as witnesses nga mo testify, and I think this is the expected direction, no, of the prosecution. Kay so, gi-mention na gani ni AMLA executive director nga limited lang ang iyahang testimony dito lang sa katong mga reports na gipadala sa ilaha nga considered as suspicious transactions or covert transactions, no? So the prosecution would be expected to establish katong mga wala nakita dito sa report, like katong kinsa man information aning sender sa kwarta, no? Unsa gid ni particular nga transaction, no? Asa ni nga bank account, pila ang remaining balances, no, nga nabiling sa mga kanya-kanya nga bank accounts after having performed these certain transactions, no. Kini nga mga information wala pa na nakita, dili pa na makita. Kay kaning article, let us remember that article 2 pertains to kaning allegation nila of unexplained wealth, no, ni Vice President Duterte. So sa testimony sa AMLA executive director, wala pa man na fully established. Ang nakita lang nato dunay mga transactions na yung nani. And we are now heading ito sa expected na to nga direction nga ang mga bangko na ang pangutan-on. Kaya makatubag na gid aning particular nga mga information sa pila gid ang nabilin sa mga bank accounts after certain transactions ang mga bangko, no? And I expect that kini mga bank officials wala ni sila the same conflict restrictions, no, as imposed by the Anti-Money Laundering Act kay they will be operating under the Bank Secrecy Law, and the Bank Secrecy Law especially allows man, no, the provision of this information for purposes of impeachment. So diha ang direction, the bank officials will testify on the pila gid ang nabilin ng mga nga kwarta, no, sa accounts sa mag-asawang Duterte after this series of transactions na ito, inflows and outflows niya na report dito sa tawag ni dito sa AMLA, no? And then kaning nabilin nila nga kwarta sa ilahang mga bank accounts, it could be aggregated and check against the declarations sa SALN, no, tanawon sa pagbalik, no? Yeah, syempre dili lang man tanawon ng aspeto sa nila sa ilahang wealth, but then also lahat ang posibleng mga liabilities nila. So I think napod sila witness nga mo testify coming from BIR, no, kung kinibang mga taxes paid properly, no, in accordance with the declared wealth of the Dutertes, no, or the income, no, of the Dutertes, na naawon po na sa BIR na sila witness nga i-present po niya, naka-mention ang prosecution. And the next would be, I think na-mention sa isa sa mga prosecution lawyers po niya na sila i-invite niya financial analyst, no, as a witness niya maui
0: expert
2: and expert opinion, no, as to how to piece all these puzzles together para makabuo og isa ka picture nga duna gyoy unexplained wealth si GPP Sara nga wala niya gideclare sa SAL and dili proportionate sa iyang expected niya income, no, as vice president. Kaya as vice president dili man siya allowed to practice any profession, dili man siya allowed to engage in any business, no? So oo, so dapat mo divest siya sa mga businesses, so wala siya dapat laing sources of income kung dili ang iyahang sweldo. Og tungod kay married siya kay Attorney Manscarpio, under sila sa kanang absolute community property regime, no, sa ilahang conjugal property, so mahulog pud niya kung unsa ang assets ni Attorney Manscarpio, pwede pud siya nga matanaw, no, on this context na ano sila, mag-asawa sila, so they will have absolute community of property. So mauli ang tahion, yes po.
0: Aya, attorney, murag ang pattern sa depensa.
2: Hello, chapi mo, sir.
0: Yes, what about this time? Hello, attorney.
2: Hello?
0: Yes, attorney. Ang murag pattern sa depensa, base sa ilahang ano gahapon, ay ilahang pag object o sa pag cross examine, murag ginaingon nila nga well, granting na ay mga ingana nga bank account si BP Sara Duterte, illegal ba ni? Granting na kining kwarta sa nga nagikan sa China, does it
2: hello, ultimate? Hello, sir. Medyo ga-chappy mo, sir.
3: Hello?
0: Ikaw doon siya, Vol. Basta yes. Hindi ka-chappy. Okay,
3: okay. Yes, hello. Hello.
0: Mm. Yes, attorney, so shortcut lang nako, no. Ang murag ang dagan sa depensa is well, bisan pa og tinuod nga sila nga ang bank account sa bisan pa og tinuod nga ay funds from China, is it illegal? Wala naman daw illegal nga nahitabo. What is your take of that positioning ng defense?
2: Oh, ako sa pagkakaroon nga level na sa karoon nga stage, I would agree with them, no, na wala pa man na-establish ang illegality. Mm. Pero it doesn't mean na wala pa na-establish ang illegality, dili na siya illegal. Okay, na ako ingon, this would be subject to further evidence, pa pieces of evidence and further testimonies of other witnesses niya mo corroborate ning tanan o mo tahi gid siya, no, mo link gid pointedly dito sa isa ka particular na criminal or illegal na activity. nga na-involvean ining mao mga transactions nga na-mention. So, sa pagkakaroon, technically speaking, wala pa man ining na-establish yun kung di man gid illegal no nga mag-open sa gingon aning accounts pamangid no, so mahimo lang ning illegal puhon no kung ma-establish ng prosecution nga although na siya ingon aning mga bank accounts and dili illegal ang pag-open niya ni pero ang pangutan nag-declare ba niya siya.

0: Katinig, tungod kay sa konteksto nga ang Pilipinas sa nahimong battleground sa Estados Unidos sa ug sa China. Ug kung atong mahinumduman, dugay na ni gi-reject na sa Pilipino kining US military bases sa gipapahawa na ni
1: EDCA na inabilin.
0: Ang problema doon ay EDCA o kining mga joint military exercises between the Philippines and the US troops. Og,
1: pero lahi man po ang approach sa China should in case katong na-research ni Senator Risa. No?
0: Mm.
1: Kung ang support ginaagi no less than sa usa sa pinakataas nga opisyal no? Nga giboto sa katawan, that is another thing. No?
0: Mm-hmm.
1: So, kanya-kanyang koan. Strategy ang mga dagkong nasod kaubang dos ang pinaka only permanent ug fix mao ang interest to control unsa gyud naa sa Pilipinas.
0: Actually, dugay naman na sayad ang katawan Pilipino nga ang Estados Unidos gayod wala gyud may buhi pag hupot ta niyaning nasod Pilipinas sa tungod sa katabunok sa iyang yuta o ka
1: strategic siya sa gera
0: iyang
1: sa location, positioning
0: iyang positioning oh. Tapos karon na anaaning China. What is alarming kay mura og kung ang Estados Unidos sa gigunitan nila or gikontrol gihuptan nila ang presidente, ang vice presidente gihuptan pud sa China.
1: And so, remember given nga ginaingon nga taas ka Asia great no og level of support sa katawhan, the next president kung ugaling ha, theoretical ni kaubang Romy, paggunit sa usa ka dako kaayong puwersa, what can we expect?
0: Yeah.
1: Mahatag na yun ng West Philippine Sea.
0: Yeah.
1: China will, unsa man ta, probinsya sa China.
0: Actually, mo ang proposal na dungog na to sa una ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, nga mas maayo pa daw mahimong probinsya. Probinsya na ta sa China.
1: And which, also with the spokesperson, Attorney Harry Roque. No, yan ang gisulti in a maisog rally. Giingon yun niya nga, what's the problem being with China?
0: Og maisog, nahisugutan yung maisog, murag ang fans, no? Matod pa, gi-channel dito sa maisog, part of the fans na gikan sa China, gi-channel, gipaingon dito sa maisog. Motong nipalag si Senator Rubin Padilla.
1: It is a social movement, yun, na sustained.
0: Mm-hmm. So, anyway, nindot ni Palaluman po yun ito paghisgot, siguro atong paningkamutan nga makahinabi nato si Professor Rulan Simbulan kay siya ang expert niya ni. Pero kay wa namang gid tay oras sa mananghid na ta.
1: Yeah, wala man tay oras, pero ang atong oras panahon nga nagalingkod ta sulod sa usa ka oras, ginapanigurado sa tinig ng bayan nga mamahimo ning edukasyon para sa katawhan. Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Dos, Romy Luz, pa nagkapasalamat sa iyong pakiguban na kanamog na nag-aawhag na unta sa talang higayon. Lunes hangtod da Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita sa ato ang programa, programa sa katawhan, ang Tinig ng Bayan.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga-Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
5: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigis siya o inom o gantiba niya.

0: environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Ang oras ganap na ang alas 7:09 na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pamanahing balita ngayong umaga po ng Wednesday, Asya Tinasa, buwan ng Oktubre 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang biyudo patay matapos na ito'y pagbabarilin habang nasa boundary ng Nabalawag SGA Barm at Bayan ng Kabakan sa lalawigan ng Cotabato. Headline. Suspect na pumatay sa retiradong mag-asawang teacher sa Banisilan, Cotabato, na aresto na ng mga otoridad. Samantala, tatlong drug personality sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman na sa ikinasang operasyon sa Datu din Sinsuot, Maguindanao del Norte. Top 10 most wanted the person sa Tagum City. Dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang naaresto naman ng mga otoridad. Headline. Sa Maguindanao del Norte, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang mga suspect, samantala abot naman sa 642,000 pesos ng halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad. Headline. Sa Cotabato City, bangkay ng 20 anyos na estudyante natagpuan sa loob ng kanyang bahay. Headline. Samantala, abangan ang detalye po ng mga balita kaugnay naman ng dalawang lalaki ang naaresto dahil naman sa pag-iingat ng baril sa Lambayong Sultan Kudarat Province. Headline. Balita mula naman sa Davao Oriental, high value target individual arestado. Samantalang 87,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa Makati City. Headline. Provincial most wanted person dahil sa kasong rape na aresto naman sa Davao Oriental. LGU, LTO Manay, Davao Oriental. Kakaisa para sa outreach services. Headline. Sa Pangal Bay, dalawang pong mga responder o bantay dagat ang isinailalim naman sa matinding pagsasanay. Headline. Detali ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Rekluso na perpetua o habang buhay na pagkabilanggo ang inihatol ng korte laban sa itinurong pumatay sa broadcaster na si Ed Dizon sa probinsya ng Cotabato. Ilang taon na ang nakalilipas. Hinatulan na si Bong Encarnacion na siyang founder ng Kappa. At ang kasamahang si Junel Jane na Andagkit Putin. Guilty ang ibinabang hatol ng Quezon City Regional Trial Court Branch 228 laban sa dalawang mga personalidad. Matatandaan, pinatay si Dizon noong Hulyo 10, 2019 habang papauwi mula sa kanyang programa sa radyo. Tinanggap naman ng Presidential Task Force on Media Security ang desisyon na bilang mahalagang tagumpay para sa hustisya at proteksyon ng mga mamamahayag sa bansa. Wala pang pahayag ang abogado naman ni Encarnacion at isa pang kasama nito. Samantala, naaresto na ng mga otoridad ang suspect na itinurong pumatay sa retiradong teacher sa Banisilan na Cotabato. Makalipas ang ilang araw na pagtatago, na aresto ang suspect na si alias Rem. Siyang itinuturong pumatay sa mag-asawang retiradong teacher sa Poblacion 2, Banisilan, Cotabato, alas 10:30 ng umaga nitong Oktubre 3 sa bahagi naman ng sityo Kibal, Barangay Giling sa Alamada. Si alias Rem ay nagtago sa Barangay Giling. Ayon naman kay Banisilan Chief of Police, Police Major Arvin Janak Kambang, na ang naturang suspect ay naaresto makalipas ang 72 oras dahil naman sa tuloy-tuloy na pursuit operation at monitoring at pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng mga residente. Kasalukuyan ang nasa Banisilan Municipal Police Station nakapiit ang naturang suspitsado. Tiniyak naman ni Kambang na mananatili umanong nakatuon ang kapulisan sa mabilis na pagresponde sa paghuli sa mga sangkot sa pagpatay o sa mga responsable sa nagaganap na krimen sa kanyang area of responsibility. Una rito, iniutos ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa Philippine National Police ang malalimang investigasyon na para madakip ang responsable sa pagpatay sa mag-asawang Galino. Matatandaan, ang mag-asawang senior citizen ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan at pinukpok pa ng matigas na bagay ang kanilang ulo na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni James Palmahil.
1: Arestado ang isang high-value individual na kinilalang si Holland sa Taguang Bypass Operation ng Otoridad sa Purok Butuwasan 1, Barangay Tahikan, Mata City, gabi na Oktubre nitong October 5, 2026. Isinagawa ang operasyon pasado alas 9 ng gabi sa pangunan ng Mata City Police Station kung saan nasamsam sa suspect ang hinihinalang siya po na tinatayang nagkakalaga ng 87,074 pesos. Patuloy naman ang operasyon ng pulisya laban sa ilegal na droga katuwang ang komunidad upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa Mata City. Samantala, arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CITG Region 11, katuwang ang Mata City Police Station, ang isang provincial top 7 most wanted person sa Mata City, Davao Oriental noong Oktubre 2 ang ngayong taon. Kinilala ang suspect sa alias Miko na nanahaharap sa 2 kaso ng rape through sexual assault at 5 counts ng lascivious conduct. Ayon sa CIDG, isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest laban sa suspect. Nasa kustudiya na ngayon ng Mata City Police Station ang akusado para sa kaukulang proseso ng batas. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil.
0: Ginapit ng alas 7:19 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita mula naman sa Tagum City, na aresto ng mga otoridad ang isang top 10 most wanted person sa ikinasang operasyon ng Tagum City PNP kahapon. Alas 4 ng hapon nang matuntun ang kinaroroonan ng 28-anyos na si alias Kent sa kanyang pinagtataguan sa barangay Kanukutan sa Tagum City. Ang suspect na residente ng Cagayan de Oro City ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest nilabas ng Regional Trial Court Branch Regional Trial Court mula naman sa Cagayan de Oro City dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa ngayon ay nakapita sa detention facility ng Tagum City PNP at nakatakda namang i-turnover sa Cagayan de Oro City ang naturang suspitsado. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato, patay naman ang isang biyudo matapos ito'y pagbabarilin habang binabagtas ang boundary ng Bayan ng Nabalawag, SGA Barm at Barangay Malanduage sa Kabakan, Cotabato. Naganap ang naturang insidente kahapon kung saan ang biktimang si Tokong Bido, residente ng Sityo Balogo, Barangay Dunguan, Datumuntawal, Maguindanao del Sur, ay pinagbabaril ng riding in tandem criminal habang nasa bahagi ng provincial road ng boundary ng barangay na Banawag at Malanduage. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang mga suspect ay sakay ng motorsiklo kung saan matapos na barilin ang biktima, agad din itong tumakas samantala. Nabigo naman ang mga tauhan ng Barangay Peacekeeping Action Team na nasa outpost di kalayuan sa insidente ng di kalayuan sa pinangyarihan ng krimen para maaresto ang mga suspect. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Balita mula naman sa Maguindanao del Norte, abot naman sa 642,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad at nagresulta din sa pagkakaresto ng dalawang mga suspect habang ang sinasakyan nitong kulay brown na Toyota Innova na may plate number GBJ6647 ay inimpound naman ng matanog PNP dahil sa ito ang ginamit sa pagkakarga ng mga smuggled cigarettes. Alas 11:30 kahapon ng tanghali nang maharang ito sa isang checkpoint sa Sityo Marayag, Barangay Biyanga Norte, Matanog, Maguindanao del Norte. Ayon kay Matanog Chief of Police, Police Major Erwin Maylos, ang mga suspect na sina Hamdala alias Bandala, 26 anyos, driver, at alias Nusair, 28 years old, ay taga Malabang, Lanao del Sur. Ang mga ito'y naharap ngayon sa kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code at Republic Act 10863 at RA 10643. Ganap na ng alas 7:23 na ang oras. Balita mula naman sa Cotabato City, wala nang buhay ng matagpuan ng kanyang mga kapitbahay ang isang 20 anyos na estudyante sa loob ng kanilang tahanan sa Purok Kapagkakaisa, Barangay Rosary Heights 13. Nadiskubre ang bangka nito alas 6 o kahapon ng umaga. Ang biktima nga si alias Ray ay nadiskubre ng kanyang kapatid na si alias Ren na wala na itong buhay habang nasa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Agad namang humingi ng tulong si Ren sa kanilang mga kamag-anak at sinubukan pang bigyan ng paunang lunas ang biktima. Alas 10 na ng umaga ng report sa Police Station 2 ang naturang insidente. Kasalukuyan namang pinaproseso ng Regional Forensic Unit ng BARM ang pangangalap ng mga impormasyon na para matukoy kung anong dahilan ng ikinamatay ng naturang individual. Samantala, balita mula naman Sa bayan ng Dato Udin na Sinsuata, Maguindanao del Norte, na aresto naman ng mga otoridad ang tatlong mga sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation na kung saan pinamunuan mismo ng lokal na pamalaan ng naturang bayan ikinasa ang anti-drug operation. Kung saan sumama naman sa naturang operasyon na si DOSA Vice Mayor Dato Babstila Sinsuat. Ayon na kay Sinsuat, mahigpit ang kanilang kampanya laban sa pagtutulak na pinagbabawal na droga sa kanilang barangay o sa kanilang bayan. Ang naturang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ng tatlong mga individual na pawang mga taga-barangay at tapian ng naturang bayan. Sa ngayon ay kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang isasampa ng PNP laban sa mga naarestong mga individual. Balita mula naman sa Lambayong, Sultan Kudarata Province, sa dalawang lalaki naman ang hinuli matapos na kuhanan ng baril ng walang lisensya. Naganap ang pag-aaresto sa mga ito sa Barangay Sigayan sa Lambayong, Sultan Kudarat Province. Ang mga suspect na sina alias Dan at alias Sam, 35 years old, ay naaresto ng mga tauhan ng 23rd Mechanized Infantry Battalion sa ikinasang clearing operation matapos naman ang iniulat na bakbakan itong nagdaang araw. Nabatid na ikinasa ng PNPA at ng militarang operasyon laban sa mga armadong grupo, kabilang sa mga armas na na-recover ang isang high-powered Ultimax caliber 5.56 rifle, dalawang homemade 7.62mm rifle, magazine at mga bala at isang bandolier ng at isang handheld radio. Kasalukuyan ang nakapiit sa detention facility ng Lambayong PNP ang naturang mga

0: asa namin in town yung akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samagyo sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun na ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sakit manggutay yung kilid. O, dugay nag yun. Magsakit nandiyan siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oh?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tangduha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?

0: Ganap tanggal 7:29 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato, Matagumpay, ang isinagawang evaluation ng provincial government at pinamunuan ni Cotabato Governor Lala Talim Mendoza sa 20 mga entries na mga individual at community vegetable garden competition na nilawakan ng Rural Improvement Club o RIC mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cotabato. Pinangasiwaan ng Office of the Provincial Agriculturist kasama ang Municipal Agriculturist at RIC Coordinators ang naturang evaluation na naglalayong maipakita ang mahalagang papel ng mga kababaihang miyembro ng RIC sa paggamit o sa pagkamit ng sapat na sustainableng supply ng pagkain sa lalawigan, habang nabigyan naman ng dagdag na kabuhayan. Kabilang sa mga sinuri ng mga evaluator ang mga sumusunod na mga organic cultural practices, quality and nutritional awareness, total production of crops, creativity, innovativeness at ang resourcefulness, sustainability of project at ang record keeping. Alas 7:31 ng oras, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, hatid naman ni James Palmahil.
1: Ilalapit ng Land Transportation Office o LTO Region 11 Provincial Government of Davao Oriental at LGU Manay ang mga serbisyo ng ahensya sa mga malalayong komunidad. Isasagawa ang one-time big-time outreach services caravan sa Barangay Rizal Manay sa Nobyembre 11 hanggang 13 ngayong taon. Kabilang sa serbisyo ang libreng theoretical driving course, student permit issuance, renewal ng driver's license at motor vehicle registration. Target ng programa ang mga residente sa GIDA at Indigenous Peoples Communities mula sa Barangay Taukanga, Kapasnan, Kayawan, Del Pilar at Lamboga. Layunin itong ilapit ang serbisyo publiko, bawasan ang gastos at biyahe ng mga residente at palikasin ang kampanya para sa road safety. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:32 ng oras, samantala balita mula naman sa Panguil Bay, Misamis Occidental. Mayroon na dagdag na mahigit 20 mga bagong bantay dagat volunteer sa Osamis City. Ito matapos naman ang isinagawang training ng mga ito na pinangasiwaan ng City Agriculture Office sa tulong naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ang bantay dagat graduation and ordination ceremony ay isinagawa sa naturang lungsod. Ang mga ito ay isinanay sa pagpapatupad ng mga batas sa pangisdaan, pagbabantay ng karagatan at ang pagprotekta sa marine resources. Bilang community-based marine protection volunteer, inaasa namang makakatulong ang mga bagong miyembro na regular na magbabantay sa mga municipal waters para tiyakin na hindi magtatagumpay ang mga ilegal na mga gawain sa pangisdaan. Kabilang din sa kanila, magiging responsibilidad ang monitoring sa karagatang bahagi ng Panguil Bay at ang pagpasok ng mga commercial fishing vessel nang walang kaukulang pagpahintulot at ang agad na pag-report sa mga ilegal na mga gawain na nakakasira sa pamamagitan ng pangingisda kagaya ng paggamit ng dinamita, lason. At hindi mga autorisadong mga ilaw sa pangingisda. Tutulong din ang bantay dagat sa monitoring sa mga fishing permit, pag-inspeksyon sa mga nakuha na isda at agad na i-report ang madadakip sa mga lumabag sa batas para sa coordination sa mga lokal na pamahalaan at ang mga autoridad sa maritime. Magiging trabaho din ng mga ito ang pagprotekta sa mga fish sanctuary at mangrove areas. Ganun din ang pagtulong sa rescue at search and rescue operation kung may mga insidenteng magaganap sa karagatan. Sa mga balitang pambansa. Bumilis ang inflation rate sa bansa nitong September ng nakalipas o nitong September ng taong 2026. Nasa namang nagtapos sa apat na magkakasunod na buwan ng paghina ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 7.2% ang inflation noong September mula 6.1% na itala sa buwan ng Agosto. Kapantay nito ang antas na naitala noong Abril ng taong kasalukuyan at itinuturing na pinakamataas mula pa noong Marso ng taong 2023 nang pumalo ang inflation sa 7.6%. Sinabi ng PSA. Na pangunahing nagatulak sa pagbilis ng inflation ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at mga pangunahing utility. Noong Agosto ng taong kasalukuyan, nasa 4.6% lamang ang inflation rate ng Food and Non-Alcohol Beverages Index. Ang naturang grupo rin ang may pinakamalaking ambag sa kabuang inflation na katumbas ng 73.4% ng pagtaas nitong September. Malaki rin ang naging kontribusyon ng housing, water, electricity, gas and other fuel index na tumaas ng 8.4% na mula 7.9% noong nakaraang buwan. Umabot naman sa 9.9% ang ambag nito sa kabuang pagbilis ng inflation.

0: Itinuro naman ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos ang umano'y nakakita niyang nasa likod ng mga aligasyon na laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ito ang naging claims ng dismiss sa policeman Rodolfo Gracioso Jr. kaugnay ng pagkakatanggap nito ng mga maleta na may laman ng pera mula kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Bukod kay Duterte, sinabi rin ni Gracioso na nagpadala rin daw siya ng pera kaya Davao City First District Representative Paolo Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan din ni Duterte ang aligasyong nagpapasasya o magpapasasya ng kanyang affidavit sa huwes o sa o nakatakda siyang magpasa ng kanyang affidavit bukas. Anya, ang mga paratang laban sa kanya ay orihinal na nakadirekta laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kasalukuyang sumasailalim sa impeachment trial ng Senado ang Vice Presidente kung saan nasa 34 na araw na ang paglilitis kahapon. Samantala, ibinunyag naman ni Vice President Sara Duterte na hinihikayat siya ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman o Elizabeth Zimmerman na tatakbo na lamang siya sa Davao City bilang alkalde. Sinabi ng Vice Presidente na ayos ng kanyang ina na ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang tatakbo sa national position. Paliwanag ng Vice Presidente, wala itong naisip na iba na tumakbo sa anumang posisyon. Hindi rin anya nila napag-usapan ang kanyang kapatid ukol sa usaping politika. Magugunita noong nakarang linggo'y pinatawag si Mayor Basti Duterte ng Senate Impeachment Court para maging testigo ukol sa mga negosyo at pag-aari ng kanyang pamilya na pinunduhan o pag-aari ng kanyang pamilya. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, abot naman sa Megita 130,000 katao ang lumikas dahil naman sa pag-atake ng rebel ng mga rebelde o Houthi rebels sa Yemen. Nababahala ngayon ang United Nations Refugees Agency sa dahil sa pagdami ng bilang ng mga lumikas na mga mamamayan ng Yemen. Mula pa noong buwan ng Agosto nang sumiklab ang matinding pag-atake ng Houthi rebels. Base na rin sa pagtaya ng World Health Organization, meron ng naitalang 959 ang nasawi at nasa 4,207 naman ang nasugatan mula Agosto hanggang Oktubre sa naturang bansa. Tumaas din ang bilang ng mga nagkakasakit ng cholera dahil sa matinding labanan. Sa balitang pang-ekonomiya, nakapagtala na ng mahigit sa 5.5 bilyon pesong pinsala ang nararanasang El Nino ngayon na sa bansa. Batay sa pinakahuling datos inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 201,322 ang bilang ng mga magsasaka at mga mangingisda ang direktang naapektuhan at nawala ng pangunahing kabuhayan dulot ng tagtuyot. Pinakamatinding tinamaan ay ang Region 2 o Cagayan Valley, na sinundan naman ng mga rehiyon ng Calabar Zone, Region 5, Bicol, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 11, Davao Region, Region 12, Sugsarjan Region at Caraga. Patuloy namang nagpapaabot ng tulong ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan upang maipamahagi naman ang mga ayuda at alternatibong kabuhayan sa mga pamilyang labis na apektuhan ng El Nino. Inaasahan din na mas mahigpit daw ang monitoring sa mga lugar patuloy na kakaranas ng kasalukuyang Kakulangan nga ng supply ng tubig para maiwasan ang mas malaking pagkalugi sa mga susunod na ani. Alas 7:41 na at samantala sa balita. Sa balita sa larangan naman ng sports, matapos ang New York Fashion Week, dumayo naman si Alex Ayala sa France para sa Paris Fashion Week matapos na imbitahan ng isang kilalang fashion brand. Na sila yan si Alex sa Channel Spring Summer Season 27 sa Grand Palais Exhibition Space sa France. Nanood si Alex ng fashion show ng mga gawa at rumampa sa Paris show na hinangaan naman ng mga fashionista dahil sa ganda ng mga creation naman ni Matthew Blazy. Dahil nalilinya sa fashion, na bukas naman si Alex na magkaroon din ng sariling fashion look sa tuwing lalaban ito sa mga susunod na WTA tournament. Gagawa ito ng ilang kilalang tennis star. O ginawa na ito ng ilang mga kilalang tennis star kagaya ni Naomi Osaka na agaw eksena na din sa tuwing lalabas sa court sa mga Grand Slam event. At sumunyo ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita. Itinampok ngayong umaga po ng Wednesday, Asyate sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpila ng 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Kasama si James Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Imperial Appliance.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza.
2: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.